0: Kale ai maliriza. Wananga maliriza lwa leo tuwe utambwe kuva mukaga paka. Nyo tija kuingira 10. Hello.
1: Yeye kale.
0: Okobota sebo.
1: Ebalo kutuwereza.
0: Wale kuuliza.
1: Ndeni somulangira ko wa mpira na broka sanelio.
0: Yes sebo.
1: Ebalo kutuwereza.
0: Yes sebo katuagana ndo nako lwencho kuncho no bwire. Tuwe vitambula. Enoje veta Busoga Royal Radio. Busoga Royal Radio. Hello. Wanji. Wabale kuhuli lisa. Kale wabale kusima.
2: Kwa gane mumbaide baba.
0: Ujasu kwa gane mumbaide.
2: Amina.
0: Akubatia msomesa Glass Crystal antidudi ya weba likuwa ngulio. Nguli ulisa DJ Fanta, Mr. Vibe. Situest killer. Hello. Oh, sorry. Hello. Wanji sebo. Weba likuwa ulisa.
2: I'm going to go to the house.
0: Eee, buli lwa balaza ever weekend Monday ndonge tu bweteta. Hello. Wanje.
2: Yera sebo.
0: Wana we bali sebo.
2: Ono misa songi na masara baba nore. Iwe mba. Papa nsimo muli mbozo. Yes.
0: Kale wana we bali kusima buli luna kutu bawe ife.
2: Papo roku. Roku vile nini weido.
0: Eee.
2: Jeja mire mwale misa na nachi ulida baba.
0: Eda tubakwe, chemisa nachi baba buliruna kwa kufalu wa kutana. Kufalu wa balaze paka lwa kutana.
2: Chemo chidi baba, na chanjwa kutana ile mkavide vile ungebe misa na lizi.
0: Kazadi weda sawo isatui wote gabu already yoko uli, ya chebe tadisiko.
2: Dale sewo mkama wangikala nguta baba.
0: Amina, wale kubanga mliku hiriwa. Hili ambuzize chibu zati fanto, lambala kuchiserachi. Banange, jene miyake joko la sente. Endo tuidadi la mbalanga nga tufuni senti. Aye nga tuzia senti. Eza kumula. Tunimisho ni kufuna senti. Oliste gere chintu echo. Hello.
2: Wanda.
0: Wanji.
2: Wale tuweleza.
0: Wale ulidisa.
2: Na umarunga sindi wakumeta alose saikumbo la uoya.
0: Yes, abu.
2: Wale tukuma muziki.
0: Wale ulidisa.
2: Yes, sir.
0: Amina. Wale kubangoli yongoli ulidisa. Misho ni kufuna ka senti. Hii, misho ni kukwadeleda bato. Endolo diridanga. Eida, wakate gira kantu wako. Hello.
3: Madigi.
0: Wani sebo?
3: Wana batubia kubota ya mpano kwangu.
0: Wazia sebo kubota?
3: Nani ime wala mandana kuwa ni wuniko, champu, maapa, na bila stage, dukali shiki. Muna nga yewe tuwa muna nga soka, kidezi, zara duzi.
0: Yes, sir. Ngoli ulisa Busoga Royal Radio. Ni kwenda ya bantu batono bati. Kubandi kumbi kubalumuka kuwana. Ali kule ini.
1: Aldige Fanta.
0: Wanje.
1: Nukovela kunike ya Oksiza na kukutuwa na diote.
0: Wanje.

0: mulungi emirimu miji mulina okuba nga temunange mukola nga temuginoma kasito osobola kuba nga munange olunaku olwo osobola okuba ng'ofuna ate kyotaaku munda eyo kyotwalira ku abaana bewaka olwo buli kimu bakoba nti baba wuyo asobole okuba nga ate ayira munange oba nga ate olijja maaso n'okuba nga mumbeera y'okusanyusa abaana bo obagira kuneka switi omukyala wamutwalira ku lindaazi oyina kwongera okuba nga ate munange omaintaininga ekitiibwa eky'omusaada waka olwo buli kimu kyongera okuba nga ate kitambula bulungi program the chain oludde gere paka kusawa ibiri neda chikai kuminaitanuwe tuunzikina oluoni programu yecheso ya tandekinao akula msa kuncho kuno nize ya ZB Tone omusada mu Republican omusada mwene uwebu gobi mu district eye na Matumba
1: mkali wasize yote muka gomulizo mulo jowichina nomuna na kato nezo muka gabu soga ruyo radio tusobe dokubangate tudona kolonjo na kuluwa kubiri muna ngomuaka gwe makumi ibiri abiri na muka gato tusobe dokubangate tia mafulu au siyaidi nesonga ninji doto inakubangate osuwa kuncho okolo nako olwalero twendo kwangera okuduba tyoli sinzira okubanga atulizabwa sobo ile okubanga tebo kuchera bulungi no tujye nesonga ninji munange kumeza yabasada munange abageze abasada abamani abasada basobola okubanga ate bategera kye bakola munange usonge sobola okubanga ate etambula ngabo tusobola okubanga tujiteekateeka zaidi mugabi tujye nesonga ninji Godfrey Kote na Zedi Bitone tujatandikira munange mu kitundu kyo yosobola okubanga ate uwangalira nente kateeka ife ya kalondozi district yebuyende hagayi kuvayo ti malunji ngwe nikogera saga dino omuchala munange yalumbye yalumbye iba no mugole gwali yakafuna yabochira engo ye munumba musana gwe neguti rubona mu district ye yiganga tudda kongera okwetegereza kasasiro asobwe okubanga ate amalawo abantu mu kibuge kye yiganga emberambi kanso esulirire abantu bayo tudda kongera okwetegereza ensonga eyomuko yagemye abakwirume babaidiyo kuchala yabagema kwepichiri amali ya kupoli sera mu district ye iganga nga balanga kuchala yeweze emere kuiduka bolo amazo okuli abegololera bayenza okugolola omukulu yakoba ati emere je mulirenje yeweze bwewole olumaiza nga batunze embuzi okubanga ate babisasula tudaje wa sekandi Hassan Junior tudda kwongera okwetegereza ensonga domusada hakunu kizamia kenka ganeta nu edobu kulugweba gine nga yafire mnumba ena kuina enuma gata ndiseno kuuna kuchalo tuna wonka tuda kusomolo kuwa nga tulekira ewa ivani kiembe idati kwa kisidenti ya guire na mutumba wea sobo ilo kuwa nga tetu wala mnobu la mwabu mtu tuda kuangiru kwe tegeza ensonge domu ano wabu wala waigulo mnangi ya kakibuwa omuku ano no msaada obloko awa mataka tufuni ama yaka agongiru kuwa nga tega tuka kutebo tuda kujewa sema timba kilofis mdisputedi nda tuongere okuba ngate tutambula nifu abasada basatu otulumya abantu emitwe batandika ogitakula batandise na agula social media buti bavire kubini kai batandise agula social media avu madechain yonka wabula tukagwa ndiali hamudulira hivyo tuzacha kuba ngate tukola katonda na atu amani game tuba nagetu sinzira kulina kwa kuba ngate tuogera ebigambo ebisada ate byongere okuba ngabi wa mandi zaidi mugabi mva mu district ya Luhuka ndi wa ikumbya na akani yenfuluma akala kama matendo baketa bugoza good morning.

0: okuva ebuvanduba ebugwanduba mu mambuka mu maserengeta n'okwetooloola ensi yona yona gano namakuba ag'ensonga wano ku 88.6 Busoga Royal Radio onde ku mwoyo gakutuusibwaku
1: KCB Bank. Yako ina wansu wa mateka. Ga Bank of Uganda. Sente daba customer. Dikumbibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Kutu kwa kupuka hile ikumibula ambirira.
2: Oriotia ye mkogwe mgonza ajia kumire kuladio ya isibantu chabazinga wa Busoga. China na namunana katunize mukaga Busoga Royal Fama. Maulire agensonga kusawa isatu yoko nchoko na kuruwaliru. Ndi musada muvwa bugweri asiri Ashraf Waman. Ndikiriza gabutini nga kutuse kumubula mbalamba. Genta ndi sinagu chanchi yoru na kuruwa liru agensonga agaba ino aba KCB mpa aka agaba ino aba KCB bank nagalitegeza ntiabenganda edomu wala eyavwa mombera mbitu ntundubile vya district ye Kayunga yaru miriza babawi era omukuliza orukundo orukuru orwa district ye Kayunga omukuru Suleimani Selumu Kibuka okubangono mkugabe sente demiruka edha pavishi development modu ya msaba kabozi akechipuru bafire yom baka ukira omu walono ngapali kwetaga inongole kubigambe vyo abandi indi kubenganda abogeles geni haku nira dieno bajire sino kubanga banukula ebigambo byayogerwa omuwala yebwavwa ku sasi yavwa ku iyo nga minister wa government edensonge de bikaito baram atenyi barugahara ajiro kulambula ku nkwabya ye milimo wansi wa office da government da kuno eyeganga mu bitundu nde bye Kayunga omuwala yasituka mu bantu abangi yalumiriza omukuliza oluchi kuruno guyalumiriza okujja maiso okuba einuma webikolwa ebyobuli obwenguzi okusaba akabuza akekintu ekyo kuchokanga ensonga eno abinganda bafu okugezekania ku radio ya isibantu kyabazinga bava kuvayo basambada ibono bino era bano nga bakulembeirwa omukyala uw'omukulu oyo ni dada w'omuwaluno na gudi Mariam bava kuinongola bulungi ebisingawo nga basinzira mitundu bye Kayunga
3: akumi nevi. Sichi uli wangako. Ila ye ya sose na ukuchogila. Chovola anga na wea ya chogila wabantu baka ya nanyo. Bia libi pange. Na ye echilichi jamulondo. Wanga atakoseza mwami wange. Akoseza ba jajabe. Akoseza ba mamabe. Akoseza ba kojabe. Zo mwami wanga familia ya kujendi muba mwaga. Atia ne teso wala kuma kunze. Ni wawe la baram. Nga ina cha mwaga lako. Na atachifuna. Ila solo mugamba na ye ya badamu kwana.
4: Mutusonyiwe nga fuabazala hawa kubanze ndi jajawe. Eranze ensonga zenzi beramu wazira tugenda kutuulanga ekikanga mama we bwasabye tulaba abaana abo tibatuviira ku kyalo kuba baswazize erinnya lya ffe ne baswaza n'erinnya ly'omuko speaker
5: gwenjogerako nze ngo wabakyala ndudde mu nsonga zennyingi ku mapoliisi era bamukwatako ne bamuteeka mu kkomera bw'aba asazeewo okulumbagana omuntu okumuteekako ekigambo ne bw'okyekunkumula tomalaako nakyo.
2: Kubimu kubindi ebyali mu lwekondo olwongo omuwala ono hawa alumiriza baba we obwejifo abikwiddukiza ebyali mu bitundutundu ebye Kayunga agafaanana okuba amagano geene omuwala ng'akalire mulata we bwe yalumiriza okumusaba akaboozi ak'ekintu ekikulu.
6: Ssebo nzikiriza ono omuwala ayagala kwonoona linnya lyange. Na ye, chenja galo kutegeza. Mchuo ya wa muwala wange. Nina mama we. Ona lewo biyabu fuzi.
7: Kati sabu wii, sibi abu fuzi. Kati
6: musumbu wa.
7: Sibi abu fuzi. Ono tata, ya saba ne muma kukuli ya mazima. Nga ne duwa lido.
8: Lindako.
6: Wacho njogela.
8: Lindako. Mulineko. Ogambia tata o, omuto ya kusawa no muma.
7: Tata, kati wapena ya ngamba ne ngana. Okakono narinya. Sawe na mpala na.
8: Lindako. Ya ite manyi nti olimu alawe.
7: Kati manyi.
8: Nene ya galo mweko.
7: Nene chuzi. Wempala nola ba ya amani.
2: Omwami Suleimani Kibuka ava kulonsa ku ni radio ye isi bantu kyabazinga yategeza kubye idhi ku nsonge
9: ebigambo by'omuwala ono kisookera ddala emuwala wange nina mama we omuto era nze nabye byewuunya kubanga omuwala ebigambo bye yayogera nabyekangira awo nga byogera naye ng'ekisooka nti nze sibeerangako mukwano gwa muwala oyo obudde bwonna bukyatandika kulonda ye wanuupu nze ndiwe nani. Ekyokubiri, nze sibeerangako na ddwaliro lyonna lyagamba nti eddwaliro liirino mwe namuyitira. Nze nina kyuma kya kasooli ne bizinensi endala n'okulima. Erinnya lyange sisobola kulikkiriza kulisiiga ttoomi. Gwe n'ova eri noliza njiramu, notambula.
2: Gobizi za kukumbali ya mauli lagandi ya gensonga ichancheri uru na kuru waliru. Haba kulimbeza wenda ulukufu wakumu district yeba yukweyu. Bava kufayu bachi kenkoto eri ekitongole ekyensonga dibi biobula Minister of Health muiwanga Uganda. Olwe biobula mwibitali mumbera no jenera kuisupatala eri ya kawolo jino hospital. Lipatigezi zanti ya bachala wajamu busengo buzali sivuwa mwembera mbi nabambi mjogubule ebitanda. Weba inza okusinziro kubudabu dabalu waire. Wairenga naibula eriyo bulezi ni kudindi ensonga na abasa uu okuba nga bamusu waba abasa wabafu kukilizi gani ya kunira diyenu naba antwa pabulido batikiza ntibalikuwe taga government ya kuno okuingiro uru unji monsonga yei supata la erie kawuru uruomu iduzo guaba antwa kamala abajayo kufuno obu idandabi chukanga nobu undi bobe kubiyangu
10: eno department eine bitanda na kuba kumina mkaga na yetu ayongera mwe bidaranga emu bidaba ala abazala bandi kompea diku pasta yeduari. Katiba inzo kubanga bakulongo sezango orwe gulo, nene bukera kumachia netukuja kuchitana no dawansi netuwe kake ya kavamu theater ata abaza dogu zazi heba kuna mkisagu wa chitanda tubakumila bweru wakubaba anji nyo netusobola bale kamunda no rusi basula nebweru wechife chitono badja anjabi na abaza dabali indabana wenga bachi alimu nasari.
2: Dokita Chiberu Joshua na avunanizwa kunsonga yisipata lirio eriyo bya vote geza radio yaisi bantu kyabazinga yena yayongera kwa malobo zige okuba ngafala sire kitongole ekyensonga edebyo bula muiwanga okulumukira yisipata lirio eri akawulu olembere mbi yebalimu
11: tukaba zazi za 15 kokka nayo dia le bandu badenga basukana mali mu abata ku milimo ejiri ku maternity ne ku level za abachala bitu zalisa obonji tubatweta agara chala abazali sani ekirala cha current THC tufuna milioni 3 munkaga mobili buli mwaka zina sente tono nyonyonyonyonyo mafuta almost gatufala ko milioni 7 abafuta go agambi ulensi ne generator era nakatumula abatuli ku generator ago na mafuta buli wiki tukende blood bank emirundi ebiri okuchima omusayi tukozesa pikipiki na basi tugwana nti muzano pikipiki zabo twagala motoka so tugenda na motoka okuchima omusayi kugenda emula tukozesa any plant etuwa oxygen sawa abiri munya atirika nga mazzi osumula busumuli zoti nga oxygen atirika.
2: Abebi tongole ebe kumaidembo kufuwa kumu district Ruka nga bakule mbeirua omukulu omudumizi we kitongole cha police DPC okuvwa kweruka ASP Diana na Mutuzo bava kuvayo okula bulaba tunzi aba mafuta kungude denda olomugutu ndugulo kweruka okwe gendereza okuongeza ebisale ebya mafuta HFUSE bana bali uu mugutu ndugulo okusinzira kuno na Mutuzo okuongeleza gani yako ni radio ya isi bandu chabazinga aregeziza anti aba tunda mafuta ago ngoto ere kuntigabula ve eri injini edebiru mukamukutu ntu ndogu yeyo oruobu chafu pega kungania kungude denda uro abandi bachizuiri ndibali kuongeza angamu omuendo ura mafuta mubitu ndebye ruka geru pika ebisingo burungi kumbozi abisisa burungi okulabula ya hati gezanti ensonga angeno tiba kujikiriza ngabo abafuranza kunsongo burungi edebiru kweri ndebye ruka
12: mwabali kutunda mafuta gobu kema ama mafuta agebi domuru majaba kema kati uo tao wanabaga igaba ino petrol station wakaiwe tina wabali chiyunga abali kupiwa kasa erita ya diesel kwa jiburanga neyo kumizina bitanu eitanu katejire kasa yuko mkisasa mtu walomuruka tokanga share ekamuliga anga jini akagaru sana akagaru nana paso yungela kwenye tokanga mafuta gotina marunji machafu kwa weda siva o bajamu uchi uchafu ala nipale sambi domora bayuwa soka ikita bero kuwe jiga baka ruka mfufu yona yona yuko hati eni ingiro mo yeti kwa gramu vini kwa muena mwena business name so nzo mkome nzi muzei aka last week na kukura kwa mafuta kakagaru nana lero kasangu na hapu gema mzenzwe ni nga yoku mugema nga kura mafuta kakasangu ito chaburi imba kwa waba hiku kiva masuma niko petro echa hiku kakagari tani mbudizole dizole ee mamu tamba kubana waifuwe chiyoga mbursa mwiko abagubu
2: Ebi habitu se kumorwe kondolo wa kubyobulungi kushale chibu wa mwa echa gandi wa mwigombrola erie naga mpiti mudistrict yeruka olu habiru roku izabulungi emidala nukumu nekanga abantu abye kubamu bulungi biwa yebienda ulumonsonga eda kaluru waka aka kusinga akobo isenkuru abwe byalo begi mabulungi ikombe oku izabulungi emirembe kubyale ebienda ulumiranga tuwagerez gaini haku nore isentebe uwe gombrere erio umami vaisi charisi yena nga tutegeeza nti akaseera kampegaano kakwe walankodana buli muntu abenga agemagana n'imwene n'eyalala abakulembeze mu bitundu ebyeruka.
13: Nze Kalulu Charles Nteeba, chairperson w'oluwalo Buwama, enda okusiima security team ekulemberwa Madam DPC kwabaliwo n'obugulumbo obw'amaani oba abantu abamu abataamatira ntambula ya kalulu yebwekaja nga bakalina ekifunfuni ku mutima. So nsaba abataka nti ekyalo tutolemu okwawukana awukana twire balala ababa kutuleta mu embeera embi y'okusiba abantu bisanga bitategerekeka. Boona ndi kubasaba ensonga ebagikomye tambuze ekyalo kyaife ekyebuwama kitambule bulungi kume kumibiri asatu na mulala
14: kuba guno omulundi gwakubiri nga tuva ku kyalo kuno ni DPC ni CRO namagera twaliyo ni mu byalo ebisinga mama DPC tubaire naye bakoba ati ente ekulembere famawa eyo inuma ya famigo nze nja ku famigo kababuwamwa ebintu bijakuba bisatu oba bina
2: ndikirizaga butigonga zingire kwawo program koti y'abantu etali yakubirira mpiso nga ti yakwogerera bingi omuweereza asinga okuvinsi yevu okutuuka yekanga restituta nanteza nakapakyo woife amaze okuba nga atuuka laadi yetuuka mu bitundu ebyendawulo ebyeyiwanga uganda yeyise bantu kyabazinga wa busoga restituta nanteza atuuse amazima geene sembeza obuliriza ensonga ebbinsi eno.
0: Agona agabaira makoba agensonga wano ku 88 katoneze mukaga Busoga Royal Radio onde ku mwoyo gabaire gakutusibwaku
1: Chadala ni KCB banka kabiye ize mumani niwe gula wa account yo obata yo sente okusobola okuchizobu yaka ufuno omukisa okuwangule bila bonga airtime data bundles okutayo okutola yo sente
15: on muyimirire tusirikirire tumwanirize
16: preste tutene kapacho
17: abajero muri wa mioyo nzuno
15: yeye sawa ikuse sawa ya koti ya abantu
0: Busoga Royal Radio Oni kumoyo
15: Omulungamyo wa koti atumbudde Muyimirire tusirikirire tumwanirize
16: Preste tutene kapacho
17: Abajero muri wa mioyo nzuno
15: Yeye sawa ikuse sawa ya koti ya abantu
0: Busoga Royal Radio Oni kumoyo
16: Preste tutene kapacho Mo programu koti ya bantu Wano ku Busoga Royal Radio Oni kumoyo
15: Koti ya bantu nomulungamya wayo Preste tutene kapacho Kuba kutawulula kulungamya Nokubudabuda ngabitambulira wamu nekulankulana
0: Busoga Royal Radio Oni kumoyo
18: Fanta! DJ Fanta! Fanta!
19: DJ Fanta, hit them vibe!

0: Institute na Kapacho. Mo programu kuti abantu wana okusogaro yo radio. Odie komaya.
1: Chinana mumunana kamoda mukaga busoga royo radio webale munange kubanga te oli ku radio otuliriza 88.6 FM ondi kumoyo wetuli namu abatulaba ku YouTube abali ku TikTok na abali ku Mama TV Uganda banange tubebaza okubanga te mukyatuliriza mukadde kano nagamye nti eri abakyala betugenda okubanga tuwa sente emitwalo 10 10 10 ojongereko mukadalako ojiweko mukene mubyennyanja twagamba nti onyiga star 29 musanvu star emo hash nyiga star 29 musanvu star emo hash nyiga kapesa ko aka yes bwotyo oteke mu pini namba yo eya Airtel mobile money oba MTN mobile money wewao katutandike program kubanga ensonga zino zirayike zina gwera nga chikambwe katusoke neche ya mani mwenyini cha mani soko urutuwe
2: mama ne yanziza ruwachi ndide gano mama ndide kusabu ya mbiyori oruwa atuka
1: aboru ganda ngotulabida
2: omwame Yusufu tibita kemfu na eyankobera mwame wamweta aliyi wa matichi ere chayo chile mwigomba ya nankoma buji district obongo mchame wangaidi yendi yankoba ati chairman tulikuro mtu ayikutu yambira kwa vana tukoze tutia kwa nzina kupa ayi mtu ayi mkakafu nga bajire nga wafere banji wafere wakufere wantu mtu ayi mkakafu ati zana mwana kwa gawe mfali so ya uko na wana basalizi na kwa chitufu na kanti chenda kuja kwete gereza mama oide vya wantu vizivu igo mkule mbezo wole meseza ngomundo akati chema atayendeza chalo
1: tayagaliza
2: zona kenkoba chiza buzivu omwame yo kanje mubone aide ku chalo change asomesa abantu yami era rwati amanga wa mama ono
1: pulira
2: mwanange omusadde watukanga asomesa abantu ke bagulendo woza kato kwati omusadde mwesimbu ati muwichi ndala nze byange ndala ku ibiri era ebintu besokerwa ko ngwanane ko kufuna nga mefaliso
1: gato
2: nga bidomolo nga bafu abantu bakwa
1: ne bidomolo abigaba
2: ati watasubiza ni banange babo ne bisigo
1: ne bisigo ne naye namwe oda mkoti ayo da Uganda mwaga yo mtu akusponsoring paka ne kuchizigo chewezi inachi ni
3: uniform
1: tuwe che ya mani genda maso
2: mbara mama oboka kakobati aye okwe gandisa mitu waina chitundu buli mwana okufuna bintu ebisokeru waku mbona anga abantu kubagulendo goza kabantu bato mu speed kabantu bato la sente abantu bato la sente kakwati rubana wichi this ibiri bintu binaba mufonie mbona twategerera ku twategerera omwa myoyo ihe nko amasimo nalemera ku nalemera ku omame yatwa ko mfaliso bwali 10 buyaleta chairman ebintu bitandikira ku bibino tange yenda kuleta ebindi kwanza nakuba mnatulina abana 25
1: chairman terera kumzindalo
2: nakoba nti mnatulina abana 25 aya abana ba 25 kumfali zine 10 atenga banchi izi 3 ofali sobo nakandi zija kujigaba ida mwe nakole chi ojigabira abantu ena abantu baida yendi chairman amsada wife yali atia nti pana musoka mulinde ku chairman mwana musada muuliza ku nti abana nige mbaga wono buli na saa weno omwame nige kubaisi munza tage mayange era mama ngabo mulenga yogera akwa mbonzi na mono nerina buti bano bawulira bana ifu abo kupingira mu ebawulira nga ifu tudeme kwachi okugama gara omwami ati yalira kono muntu wa owa ifu eno bako bati mana chia mantu yambe ku omama to mwenda ino omama rawo lebe gambe byo ti yalira na lero
1: nayo msajanga ayogedenga omuntu mulamu agamba gwe kizibu
2: mama zile kizibu oba ne kizibu aide gano pe sorting nze ndiwo
1: omumbeja
4: mama ekyetezo ekyetebyo yanti wa nti kizibu kubanga najayo nakoba nti tube kirala kuba yasoka kufwera abantu bange tumbitira mtu tambule niwe
1: chama ni gori kuchalo chi
2: Nzele kuchacha na mpele.
1: Ate.
4: Tuliku na kisenye.
2: Ayo vya vili
4: na ine. Ayo vili na ine neiba. Ela Yakobo Yakobo ati. Tiri kuendo kube kubana kisenye. Iweruwa na luta lulu. Ulekele na kisenye luleke. Kube wange. Zila musada. Tuliba kazibera. Atiba kulubere ere. Ero buni ifu buonyo. Gevuida kuba yake makunze. Tuwa tambula na yevuli wamu. Titi yalo goza ati nze. Nibano, tutusaba la kusinzira.
1: Wanuzira mungu kumula bufu. Mwale mwavule mwa kutula na ye kuogera. Kuba gambi ensonga za mwazi manyi erazi kolako.
4: Ya tuko bebi ntu wagaba ulifu enimalu wa wiki diti.
1: Aha.
4: Ama si mweli ange taligema nivu yonkuba taligema.
1: Kati abana ba mwebasoma ate basoma?
4: Abana basoma.
1: Kati mumuvu na anachi?
2: Tumba mwuzuli ati... Kwa ku. Ngato suwiza atajako abana basalizi. Noko abana bintu vede usokura ku. Mifali sobe tubaze nga bafu ewe nebena.
1: Mwamu tukirida koni muzibanja na azibama?
2: Mama yalo. Mwuna kwa koba. Butukuba isimu. Kuba nzitagema yangi. Aige mbita kuyo ona kwati yogera kuna yi. Akwati. Tofu ayu. Ona kulewe nja kusindika sente edo. Taida. Ura kwa utoka ta sindika. Mamu nukwida ya tufone. Ovo yambi okupa yori.
1: Katinga uyaze. Ya gambi enze mumpe mweda chika anzija.
2: Ah, mama fitu nobu zipu. Aide tuliwo. Ifo kwa tuende da.
1: So mubade mulesa bifana nyibye kumulanga.
2: Yaha.
1: Wanje. Nzali mwana ngatari yo kuchalo.
2: Tumule mwana bozi ati tumubona.
4: Ate twamala twawulira nti mu bitundu ebindi abayo aya amagombolola abiri eri yange neri oyo tagaidamu.
1: Oba omuzungu ayino ba wa mwitana tusa.
2: Ah, omuzungu atinga yakwati mu wiki ibiri.
1: Yagade office, office zaabwe ziri ruddawa.
2: Mama tuibye office edidi. Echirunja ya kuida kato mama, jakuna ufokiza ofisi ya didiga.
1: Gwengachi ya mani, we mwatu ula mwasinka mwa nawa.
2: Ya ida wange, tuwa li wono, mama mwemi tete muku.
3: Tuwa ati ya ma wange, kuba ninze naba chala. Chia mani we yankova, ati muna naba chala. La alika abantu, gali womugeni alikuida. Na la alika abantu, baida. Gebaida ya babitiramu. Gababitiramu ya kati vili mwana. Mwendanga kwa mitu arena chitundu. Era abantu ba gemen ebigambo byako bye batali ko kusoloza sente ba moga yaja gaja kabiri abandi beyongera bakati twete mutwetero musadole twamweta yaida era ba moga sente yaja kale yako bati ndi
1: kwenda ngamuge nafuna china chi
3: yakufuna mipaliso abana ajafuna mipaliso ni uniform ekidomolo ebafu engaito ebizigo Era abantu baba na amani manji ino. Ayo musada okuva bwe yajja. Kayo musada titumubonangako. Nige tukuba amasimu taida. Nige tuogera kitaida. Kale kigambo ekyo abantu bali kumpiga wange yebatyama. Tibanwe samadi.
1: Oh.
3: Kyovansi tuike mama. Atubama tulete amusada muibi mutukobe.
1: Baloza wakwatagana no mwami.
3: Aha, we balino.
1: Waba tula makago.
3: Bati ama wange.
1: Kati abana bali bagenda kusoma chisulo oba kuvira waka.
3: Kuvira anga waka mbu.
1: Kati ate ebidomola byali byaki.
5: Mama na
1: papa. Mifaliso jali jachi abana wewa bali bade.
5: Yako baki. Wona.
4: Kwa osome kezo. Oba muboda. Oba mode. Ae sukulu fizi wabangu. Osasula mtu alabili. Njato wala kwa ikumi. Wene ikumi. Ebi sigailegu. Bibebi ange.
3: We ya tuko banga.
1: Nga izize ya zija munsa woye. Oba inaba sponsor.
4: Mwaline kitongole.
3: Mwaline kitongole.
4: Chaba zungu.
1: Mwachira wako?
3: Titu chibo na angaku.
1: Ofisi za zirudawa.
2: Kati mama naka ofisi. Okuso kaya gula ofisi ili okumpe. Mkaseda kabano. Baketa wosa da trading center. Ayo watutuka wako ofisi. Kuliku kufuru.
4: Ofisi, numba buyu mba mzila chintu chona chona. Numba na meza vionka nebiliwo.
2: Mweza mkozi.
4: Mwezi gogo ya pangisa.
2: Tiwa igu ofisi.
1: Aba zungu bate okuruwa oku implementi.
2: Mama.
1: Mupapie mupapie.
2: Mama be. Mama niwo kula wa member by fortule seyo. Tulibubi.
5: Kwa yenze titi ya magaka. Tiba angani. Benda sende.
2: Era mama morena izo kuongereza ku yakukobera.
1: Bakuwa mzindaro nyabo.
4: Neyanzi
6: Eh.

0: arrested to Kenakabacho.
1: Mleka tulungamie koti
0: abantu wanao kumsonga Royal Radio Ode Komaya.
1: Meba nangi mleka omusajja mukubireko. Kankubisa simu endala eneganye. Someone get that phone number and bring it to me here. Kubanga abawuliriza balemedde ku yangi. Techa itamu. Hello?
2: Hello?
1: Wanji mzei?
2: Kakati na kugamba angango chari kumusoga wani.
1: Hey.
2: Bogo soma psychology baku gamba. Chari gambo vyo mtu tobika kasa anga. Kasa vikolwa. Kati njaga ukaka se chikorwa, omusajja oyo wajamu studio.
1: Hey.
2: Sabe mufere. Tujamu lindo na kulamba, buche, ngatazi kaka mtu alimu tawe.
1: Muse ibuajia, buajia mpase ente guwa nkuli kumpi.
2: Anti itwa, duke la tuizu itwa li koko nje tuasiba sente.
1: Tuasiba sente nga toinao.
2: Nyate gweno utampa.
1: Anti mchalo mboko, mchibuga sente.
2: Nyate wampa.
1: Kati buajia.
2: Patu kaya ni ya lugudo, wakati ndaga langu chengezi.
1: Bwajia?
2: Bwajia wano.
1: Aha. Hey.
2: Bwajia mfudi yao. Nja kaka sangu msajja simufiri.
1: Bwajia.
2: Mbwe ninda koja kulago msajja uyo programu egwinga tatu ukatenga agami nchali mutawu.
1: Nero achi mumuogerera. Zecho chechiba antamiza. Genda haliba kuwe nambe wa chairman. Chairman. Chairman tuwe namba. Na inga rwachi tukubira guagambie dachika satu. Manange wandi wa denyo nyamba. Na inga wensibia hebi ange. No tanswaza no ja. Hei banangi. Omuntu alabye darabi demutau ni mnu. Kale Mama TV eriku nyindo. Mama TV sebo wechi wa Mwami TV ita. Erimutau ni ejinja. Kumpi nedua rilori abana. Eri anarufenya hospital. Ochamira kuchipande chiriko watoto church. Mama TV chizimbe chinene nyo cha karina. Mukala zafe eza pink and purple. Kugeti ba kulinze. Gwe. Alikula ini. Tibi itanti abo kugeti ba skari babuli de. Afana nati ya munene muamvu. Uno kwa aline kula ini. Mwabanku bida msoke mveko. Mwame Mwami TV ita. Mwami TV ita wange.
3: Wanji nyabu.
1: Kato tuuka nawe.
3: Kakati?
1: Mfude.
3: Halo? Halo?
1: Mwami Chibita.
3: Halo?
1: Mkuhulida.
3: Wali kugamba ntisobola kujao. Sibo bagambi.
1: Choko tuuse.
3: Ndiko gira nawe.
1: Mbuzo jato mmazo siba sente siswara.
3: Chenga ambye.
1: Hey.
3: Okuja ndi kuja na ye nyi nzotu kamu konga akasera kagenze kuwa
1: blu. Ayy. Ongambye dachika asatu vanango onzi sesete zange bagendo ziria.
3: Programu yange jendiko. Ndi mu banka. Chovo laba nkugambye ndi ndi meko.
1: Mwami Tibita.
3: Abantu abo. Kwa kugamba ati nze sigaba bintu. Buza che ya mani wa mwenini. Mwami mipali so jange.
1: Mwami Tibita nawe jangu nawe.
3: Chengamba, bagambi ya ntinze sigaba bintu. Uwoyo chaya mani wenjini, tewali mipali so generator au.
1: Mwami Tibita, tuwele siri ya sile kakunza njira kumutwe. Mubanka ngenda kuvuga nkuzeyo kusawa mkaga. Obude wa show, mbade nkusabo je wanu, tukakasebi tufu vyo yogera. Ola waba uliza wade bagamba togenda kuja.
3: Siso wala agana kuja.
1: Mati jangu.
3: Ngenda kuja. Nje kuja na ye ni no maliriza chendi kwa kubache banja galako. Lalu hachi na gano kuja yu mchisera chino. Nga baki amba. Bulirua kubesimu ya rioyo jaya mani.
1: Mwami Tibita. Mwami Tibita nzembulira chisemba. Oja toja.
3: Sigenda tu kamuchisera chino. Kubani no kumaliriza chendi kwa. Na yu kuja nje kuja joli.
1: Ato jajendi chinze go. Nze kubanja.
3: Ati kati nzete mama anja kubane hevi ntuviri woyo che ya mani mwenjini ayo kereo vata lina mipari sumu nyumba yenga si nza ya jire eta.
4: Mami Tibita.
3: Wanji sabu.
4: Mbaba nguwe chichi ibuka.
1: Comment.
4: Ewa angere mipari semeka.
3: Wanji.
4: Ewa angere mipari semeka.
3: Eri ya mipari so ikumi.
4: Aha. Edaza ya tikiriza mipari so jiriyo.
3: abantu wakoboti batole mitwa alena chitundu bameka abajitola iwebo itibali abantu watano
4: inatubariki zeno racho yukogera kuisimu
1: mbali mbanka chokasi anko banka evera mredio
3: nze mfude wabweru nze ndi wabweru
1: nilu achitojia kati oboli wabweru
3: nze chengu kambie ensonga yabwe babo bakambanti nze sigaba bintu ngaje baze joli bali bakume kusande malirize ensonga zabwe kubasagala muntu kuntu ala ku radio nze abantu benkolera banji
1: kati abazungu bagenda kujja tebagenda kujja
3: boche bamanje babo bagala sente babo bagala muzungu bobagamba nze sikola naye nga noyo muchala ali kogera awo oyo akugambye kinaba chala nga nabana ababe nabawe bintu bayingirira busogane mbawe bintu bona nemba wa nemali so jange te jiri uwe na vizigo
1: mwami chibita
3: mwagamba atisigaba
1: mwami chibita
3: sude sento kumasomera agamu agali yei
1: mwami chibita
3: wanji
1: abazungu bage nda kuja kusande abachala babereba gumikiriza kubanze nino kukiririza abazungu bage nda kuja te bage nda kuja
3: nze chemba gambi mba gambi kusande nino kola kusonga zabwe nga mbanyiru hachinzi kola konande sisobola agenda mchalo choyo nga siri na security kubanga asubiza kunzi toyo msaje abantu venawe vitu wa saidi zeyo bali mubantu nga chikumi mwata
4: mwami tibita nkuwe chichiba tena kona lina liange ni kusabu save tuyambe nga waida mumukwano tiko noje mbigambo vinji
3: iwo jire kuledio uwo uja kuledio obana tole vintu na akua mkabili wakao iwe mwene ni uwo lete
4: vi iye baba na kuledio uwele wakimada basimila gavanti oo vai tira u nze ndidi wanokufu na buwen kanya kupa ngumi kiliza nao na idaya watumadili ze
3: waba ngaidi ofu nyo buwen kanya nendo kule solution yona yona evintu yange mbifu na anti ambe ili zobu sente guwa imu awantu mze buwen kule mubanji
4: anti baba idaga no nega tumadili zega nebile bena
5: nangi
1: mwami tibita
3: oyo mukazi oyo mwenyini oyo mkulu oyo ayogero oyo na wabana ababe evuso gamu senta watu kanoku nzigeza ofisi baga ambambu mulimu kameza mkola kuchale matichoje yansanga ili ya wana bameka kumpi makumi ana
1: ya mbubanja batu wa meka sente meka wuna
5: aba angamvu era mulimu abali na abana abana aba satu
1: mwami tibita
3: mama naga panji
1: wanji mwami tibita
3: nze siri mufere na eche ni nukola sigenda mariki za msonga za anga kuchintu kurobu sungu weni no musajo yubi epigambo vya yo gede no yu mkazi
1: na ye mwami chibita kamuze
3: mwami
1: chibita mwachi toja
3: nkugambie nange nine programu za anga kwa nkuwe chiti wana
1: ata ye guwa ngambie kanzi je ye guwa ngambie kanzi je
3: akiere umuntu abane bimukute nino kumaliriza byendiko kugambe wobonja kanakirimo
0: namunyanga
3: nesonga yawe bagambe tutata mukunsumbuwa bagumikiriza kusande kirungi baze joli wemfuna ngo buzibu ngangenze je bali nawo liba mujulisi wache chechinga nokenda je bali
1: kati mwami chibita ruachi ogende eri kuchalo ofunire yo buzibu ngate wano mukoti yaffe eno koti ya abantu bawandika ko koti ya abantu
3: kati awo mukoti nze nina mpakule azo bantu ze basasulirako abo bazirina oyamanya abantu abasasula senta ababogera bona baba manyi
1: kati baba ite wano bajeno obalabi yeno
3: namu bantu babogera teri ayatola ko na mitu alena chitundu bali abantu batano bali awo bali kuogera no bagambye bantu bakulu naye noyo omukazi ayebikiridoyo muse mugundi mulamba naye mpulirane byayogera abantu mwamugamba faba yaye naye nzo muyaye nasobola ogabira abantu nga 15 ebintu mweli yaje balimu kati singa ndi muyaye natola ne mipali so 10 ne njitu alo ogoyo nakubula ko 15 nga sina bafuna sente malirize mbawe mukisere chakalu kati agamba ndi mufero atola na jitwala
4: baba nze nkobe kocho bufere nze nkusawe dawa tumarize nga nebe ntuwewe biwe ba nkuwe chiti ibuwa mkama wange nze na bantu bandi bubi
3: mama nakapanti chen kugamba chiri ya chintu chimu nze mba gange kusande wakume nze marilizo umulimu gwange ebya ange mbi marilize wena ange nze sicha ya gala kole ya tuko kunzi gazo ofisi yango yomusajo yomwenye na inga nayo mchala bali bantu bakala mwela na bawanebi kachibali yao singa ndete chifana nyingo yomuchala yevi chiridarimu
1: ntela yevi fana nyevi yonga mwami tibita mulina ye mwami tibita
3: nze nsonga yange siya kuledi yonze na gende yo chenga ambyo kusande wemba sikozo kuchebagala nange mba sibule nze njagate mfuno kujulizi na wo manyenti wemfuni reyo
1: kwa yevi fana nyevi mwami tibita nze nomba dene ndooza nti woba kuchaloti ayo nga bano bayinzo kutusaako obulabe
3: checho chentia
1: bade nje sabantu bano katuba ite eno

0: center ndareke cyaro cyo cyo cyide kibure cyanirize program yorese yakati ah nze tinde mu bantu banji twatya mona bacyarono
1: njega kulaba wamma ku bifananye ebyo tulabe njega kulaba ko musajja bwatunulo oyo gwe mutenda
0: mama naka yasobezabo tabanga wale chiti chiti nze okumuremera kuno kuda ku fali sobo 10
1: terera ku mzindalo kati emfaliso je gwojileta ddi babanja mu mubanja yaba wako ku mifaliso
0: buli ku mi era namukandira mwero gape
1: ntereleza calls ziraba
2: atenga yasoka akola ki kuida wange olwabone wange ngezira musada asobola kuogera yaje wole ya etano bufaliso aye wange ezira wele kintu kya waku bantu
1: kazi mwe agambi oyo yebikirido oyo
0: ako yo mamore
2: ako byo nse
1: kati oba ali ku TV
0: kwali
1: oba ali tubona
0: ku YouTube
1: ali ku line
3: mama nakapati we bale kuwereze ikwanga
1: we bale kutumbiza
3: ngakusaba mpala na ikunda my district Ndechendi kubona nti bakume molu na kuolu tubone bana bameru wankano ni olowo owo kumadi moyo na jole mazira aja alumukira ko jaja kwe kwe kamka ina kanungayo jamnonia acha bampala na kwenda ino
1: ono msajja nze mbala ilira mura kuba muganyo okukiriza naye ku Sunday agenda kubatukako
0: ati pera mama wagali obuzibu
1: tuba wado omukisa bawuliza bagambye bwatajja ku Sunday ku Monday mukera wa
0: Mama tuikiriza, ila tuwebaza, haba huli nsabu, haba kuya masimu. Kwa batu wenze, ya batu ulumiruwa. Oroku tamu senda, haba kuwa masimu. Tuida kuikiriza. Aye, haudu yokuwa nechitu ufu. Mama ni wajaka kakizawu.
1: Aha!
2: Enta ambula yonka.
0: Aye, nze che mifaliso, nze nzabuzivu. Mifaliso jiriyo. Ila nze kwa hatija kukama mifaliseyo. Kwa nze kwa mifaliso ikumi, nagawa ya watu wa bina batanu.
1: Halo? Kauda.
4: Hello mami naka.
1: Hello.
4: Mami wewe wale kutuweleza.
1: Mwe wale kutumbiza.
4: Oyogera kuneka Kauda fiona na Jordan inge Uganda nsangi wa Iganga district.
1: Abe Jordan muli mutya jira mu video gwe. Jira mu video producer anga yagala kula bako. Aha. Switching. Kasese.
4: Mami ajo dance ulibulungi.
1: Aha.
4: Mami, mwe balok tuweza. Mami ni kwedira mu video wa mara watola.
1: Nze ndi ninze gwenze video yange yiyo nze nkulaba.
4: Okay.
1: Yeah. Yaleta technology ono banange yaleta nnyo. Ah, abana bano. Roda kam.
4: Usokereya anja kusoka ne baze katsona nange mbikomts. Kanange. CEO
1: kaulire wekanyumire
4: mami ngandize kumulamwa mami ochi nge nsonga yokukola obaba na Uganda na twina twende ine bintu ebyobwerere kitwendo bakwebereza
1: ebyobwerere bisuse
4: olokuba mami emitwale ejene ekitundu Kuobo jonga hile kunowera yu mwana school of fees. Singe vyo babi tuka kujivali kusea wenu.
1: Atena chitundu. Waluo no mukaga bagula waka unti.
4: Oshu tegera.
1: Jemituwa
4: usada mwia etu kujakuwa wa senti na etu mwana. Aye nze tisubi na mami. Aye gezaku. Oba tumulanga tumute TV ni kuredio. Aja kwereta. Antu lina kasamba kotero wakoba anti wereti.
1: Ebya na bino mbuwerete. Hello? Hello.
5: Hello.
1: Wanyi mama.
5: Mwebale kuweleza mami.
1: Mwebale kutumbiza.
5: Mami, abantu abo baze kubayamba. Lwaki mubalindisa ku Sunday? Omuntu afune n'obudde lero lwakubiri. Afune obudde obudduka.
1: Chokoro okubiri. Choka Sunday wala.
5: Mami, lwaki tulinda ku Sunday? Abantu abo baze n'obulumi bwabwe. Lwaki tetubayambye omusajja? Mami, simba busimbi kuli kuguli ku TV. Omusajja akwatibwe. Abantu baze kubayamba. Abakyala balina obulumi. Oli omulala kugambye n'aggulawo ewaffe. Taata ne mama baafa. Neneekweka wiiki bbiri. Okumanya mami omusajja oyo tali mu bbanka mwali. Abalaba bulungi. Abalaba. Afande kayunga nkutumidde. Nze bampita Adija. Ndiye ne Saudi Arabia.
1: Anangi. Omuntu alabye ne banna Uganda. Enatulaba, enatuwulira.
5: So mbadde nsaba mami, ku Sunday lwangu, tuyambe abantu abo baze kubataasa. Omusajja mulimu kumuwa gundi kubo. Olero lwakubiri, lwakusatu, lwakuna, lwakutaano, aba amaze okuyitamu.
1: Ennaku nnyingi. Kyokka mbadde ngezaako okwagala nzirizaako ennamba ya Mwami Tibiita mukubireko tulabe.
0: Mama kuba noyali gagati.
1: Ekizibu agambye.
0: Abwere saawo oyo. Omukono.
1: Ekifaananyi kya Mwami Tibiita yali wakati mu munda genno ku TV tumulabe.
0: Noyo gagati abwere saawo.
1: Aliwa?
0: Ali atere saawo ku mukono.
1: Asuntu maile.
0: Atele saa kumukono yache imoyo. Asuntu maile kumifaliso. Atubu ajanga. Asenda senda.
1: Na ye mifaliso jijo kuti. Jijo ya bawa.
0: Mame chichari charo chindi. Atubu akora.
6: Tuna kwa funa wachansi ufuna. Urupa kuloro.
1: Chogamba banu chino ine charo chiya wako.
0: Ere yona basi gara. Bakari ya wandi. Bona bakari ya wakwe.
2: Ere bona bali ya balikulira.
1: Anangi.
0: Oma mino yo.
1: Nga mtu wabu vunanyizi.
0: Mama tutuko wevi. Yona mwana kuwa waka kasa. Watu wabu vunanyizibo. Nze mziza kubuzibu. Ae chene nda kujamba bantu wana. Kutu wala mguwa mungoto. Kwa bantu batuli bubi.
1: Aha. Abali ku TV. Chikambwe. Nyigasita. Hey! Ha! Daye nino omugenyi obwedde simanyinga yatuuse. Kakati mbadde ngezaako okuddamu okubirako ku mukulu naye simu zange zonna amazima ga Katonda mugulu zinsobedde ziri bize nnyo. Esimu zange ziri bize nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo. Omugenyi wafe agenda kukyalira muno mu kaguli oba mugenda kukyusa setting. You're going to change. Kale, muzikirize abana Uganda abatulaba ku TV Mwami Tibiita bwatyo batula Mwami Tibiita kirungi oli ku radio oli ku 88.6 FM Busoga Royo badde nkusaba soko jeko wano lero jangu tusoke tunyumiemu uko n'abantu bano bano si bangi bali just bana jangu listi bagirese bakuwe twesotinge kubanga kyemanyi kusande ogenda genda yo balabe obagambe mumbulira abamanja atoddeyo atola golu nakolala nti atenja kudda mbadde nsaba soko je wano ku Mama TV maliriza byokola nga bw'otusuubiza bomaliriza byokola oyiteko wano tugenda kulinda paka saawa 12 nze mbeera wano ku Mama TV nze ngenda kulinda paka saawa sebo ogambye wono vira mu banka. Nze njakuba wano nga nkulinze nze omusiruwo. Oli mukunzanyira ku mutwe ongamba nzija. Kanzije. Ndi kumpi. Ndi mu banka. Nine byokola. Ate ndi wabweru. Ate mbalaba. Ate mbawulira. Kale. Gwebera ne byokola nze atabirina munange nze gwoboza nyira ku mutwe bw'otyo. Mbadde nkusaba je twogere mu bulungi. Feno tetuba na polisi eno koti y'abantu. Koti ya bantu twateekawo okulabanga tuyambagana. Bano bayinza okubanga kinonze no kyenkola kinza okuba kiyamba gwe. Kiyamba nze chiyamba wano, chiyamba nawe. So njiga star biri muenda, musambu star emu hash, mukazanyo kwa mama Royal Bingo. Tugenda kutandikira awo nate. Nino mugenyi mu studios. Njagala kwebaza bana Uganda abatu wagidde ennyo ennyo ennyo bwe mutyo. Norwa lero nino mugenyi kyebanange simanyi kya kubawa na ye omukama yalimanya. Eno yonna genzija ne munonya. Nenzi nengende ne munonya. Ne munonya ne munonya ne munonya. Nabagamba nti abakazi tukoze. Kati labono omugenyi azze. Surprisingly mbadde simusubira. Kakati linda, linda okuyingira. Muntu ale kombulango katono nga bwe tulinda mwami Tibita atemba letero omugenyi gwennina olwalero. Naye nga bwe muntu alambulango ku radio nsaba abo ku TV mubalekeko njira nsoma ku messages zaabwe. Kale

0: bodayo ni moko ngosasula yo sente visoka imitwalo chinana nitanu donka diti oruani buli sasula gasasula yedi ndi mpola mpola chari isagali ya moko ilikuli okumpi obo utukubile kunoti satundala ibiri ina noti itanu munana noti noti moko
1: chandala chandala chandala neke sibi
2: Chadala ni KCB Banka. Kabige ize mumani. Iwe gula wakaunti yo. Obatayo sente. Okusobola. Okuchizobu yaka. Ofuno omukisa. Okuwangule bila bonga. Airtime. Data bundles.

0: Anu, ibiri muka aga munana. Iranga bali nayo ni yako cough doctor. Eriwe, atawanzibwa cough wa bulichika.
1: Chadala ni KCB banka. Kabili ya ize mumani. Iwe gula wakaunti yo. Owata yo sente. Okusobola. Okuchizobu yaka. Ofuno mkisa. Okuangule mida bonga. Airtime. Data bundles.

0: Alright, alright, mwikilize tugemela wo, mwikilize mkase laka ntuwenga tuingila. Esawa ya program Zimbensi tuwe na manange tuwa tuingila. Tuwaye kubigamba vijia maiso mwiwanga. Ni program Mozimbila Uganda, Mozimbila Chalocho, Mozimbila Constituency yote nduka mu, Mozimbila Isaza Ova Chalocho. Tuenda wakuba andiza msawa endaleno nedachi kavid na isatu edega ine kusawa. Lita ambla paka sawa isatu edobu ile ngablido ilanga. Kuibili chitu undu awo, kuibili chitu undu, tuida kuba tuwaniliza omogeni owabili Tuesday. Gomu idioba kalamu nga dokita mla ambilila, dokita omu kuba kugu, gubeta dokita wa iswaziwa. Kusawa ibili na chitu undu, edaba nga tuwega ita kumunange, atuida andave. Ninze, uwe chitu ivaluka kamwa, David Laja. Kwa singa monte gilangu mchotala. Mazo kubanga tuingila watu liset, okutandika, tuwaye kujia Uganda, kujizimba, kujia wa maiso. So galoyo, luedio, neriku. China namna na katuoneza mkaga. Tuagani bati wala ino, tuliwa na mchivo gecha idinda, ngoluku ingila bridge, mpiaka, okuba muano, chia muka muano, ngojo, tukako bali, awali ya batu lafiki ya wawo, tutu ukawe bali, branching on your left, tingo from town, wajida kutulengela wano kuchesi mila road, plot number, elikumi. Tienda kumalabu ile, ati tienda kuba mlunji omu. Kandeke muna ange gwe ntambla na ye we mamba mwami chewali anga atula mseku msaa weno atula mseku anga programu eja paka sawa isatu mwena mwena abaliku tuendo kupala mseku nukuli abasada baifu abamaje abatukuma wano nabakuma ama wanga gatulira ine elio afande mkisa Steven nitimuyo abali msaa of Sudan mutulaze wanonga mliku mlikutuulisa tuendo kupa wa saluti yemuli nukube baza emeni mwajia mwikola chewali anga tumila basajia bakuli
1: kari bane tubatumide afande avali ya Sudan yeyo mpozi ne mkwanuga fe yali wano
0: Meja Seiko
1: yali rudeyo
0: wali ikola milime yyo
1: tubalava
0: nukuba vana kumitu imba gano wano
1: mchapakazi
0: mchape
1: mwebale kubela angate mtuwela vidati nafele tuwela vide
0: yes
1: kari mwebale kukola mwajia guanga mulimutia mikwano jafaba tuliza mkisera chino mbagala nyo chimanyi kati muku tenku mbia vyo mbia alu vya alu ne Kampala basaba manja imini mbibuga abasobola okulimako mutematemako okulaba nga tufuna kamera ko kulya mwebale abalwadde mulimutia kubitande yo jemuli na walala katubasabira omukama katonda abanyige musobole okusuka bafiridwa kitalo nyo kitalo dala na abafudde inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna kwebityo katonda bya kitegeka ate kya machi ekyo kufa ya kyesigaliza teri ya kitegera teri ya kibanyi wabulafu ya bantu okubane subi tiruli baluti nganange munnange njolekera ngende wa kitange jenna wa kitango oligino
0: yes.
1: So mwebale byonna byonna manya nsubu gachiwalianga muzanganda yunusu muzukulu wa sebali jera msajja wa kabaka atenga ni msajja wa isebantu hey wendi wa no musuga wabanda maulire mbovanji wa wegwanga
2: kakute yu
1: mpulide no musuga elie toro ba mudizo wami
2: kakute yu
1: ba mudizo wami na ye mpulide ne
0: katika actually nenze ino chabazinga wayo wetolo
1: umupia
0: umuyaka hako zicha magezi ino era nenze wali kumuwa magezi wali unji tosu ulabantu muntandikwa
1: kubo musugo ono yalabika yabuvuddeko nga takwatagane katikira bandeko
0: babayirenga baliko
1: na yabaronze bombi na bawaye miezi
0: mukaga
1: yalabengeri je bakwatagana kunkola yemirimu jo bwa
0: akoze bulungi
1: yesebo
0: cyabuza ile la cyabukulembeze ecyakoze kale katubabone goba najja mukulwanagana abawaireye ogugwe
1: kale agwetwaire ku mbagaliza okuriza program bulungi awamu nokutesa banasobola okutesa naba batuuliriza silent awala silent listeners mbasaba okuuliriza obulungi n'okubeera nti mulina kye mujjamu mu nsonga zaffe zino n'ebintu bye twanja anti eno bagiyita Zimbensi twongera tafaali ku ggwanga lyaffe
0: bwe kiri
1: mubeere bulungi
0: kale tutyo munange nga tukalina kujja batukoba nti buli wetuyingira twendeze yagaliza okole ki naawe ofunemu tugaba sente wa emiliyoni namba n'emitwalo ataano kale nga tukalina kujja n'okubaga babairewo mwikirize tukola ako oli mujinja central market nabachala omupya oyo omubwo ineku kyovandi kumutandikira ku naba chala latenga ni mutesi mujinja central market ya londe iwa mchala mwisemena ibo tambla na ye bulimu dala guobita kubakweta atulama seku mchi watalo yo ye na muntu wabantu iba mwaila kalulu kama na kutu mchala wampisa ino ni mchala mutesi
1: abantu okulo ndeni na kuzina
0: ya
1: sicha mzanyo
0: ticha nguino nalaka na kuo mugongo so nkula mwisa kunaba miyabo betu wa iya kunabo kuliku yanga yanga alia umuiduka yena mujinja central market ya ungofu lime walenga ujemu bus park wena nkula mwisa kumunda zente mubaku ila mwaingile ila tuwaingile tuena tuliku nabandi beampu vila kujambo elio yobusulwa yena mnango mkulu chia person mwena mwena ambala mwisa ni mwamichi wali anga batu milino
1: walilo nona mpere zaka message wanuba mwita Magidu balida ine muuliriza wa fenyo alima yuge erie mbale era mkulembeze wa wakade munange mkulu Magidu balida ine tukula msiza nyelabe uwebali kubeda muuliriza mwurunji
0: mayuge chili mbale mayuge
1: mbale wanusuma baita yo mbale
0: mbale nga chili mayuge
1: nga chili mayuge
0: okay
1: era tugambi nti wabwe Dedi ya yafwe.
0: Yes.
1: Baji rondanga inambe mu.
0: Bas, that's okay.
1: Yes, sir.
0: Chetu kwa latu lingila inabantu babulido. Titubu kila buo kila wala ino. Tukulinza kwebi babulido wano. Tuagema kwe wale yoyo na tuakulaga yoyo. Tuakulaga bili kujama iso wana una indenta ya world. Kale, tuenda kubanti gema isi mulio. Taku omutu walo. Taku enkumia itanu. Taku enkumia imeka. Imitu wale itanu. Do sobala. Ayenga tukulaga nti otandiko kuwangulira kunkumi ibiri. Bulidiluniga luoniga. Enkumido ibiri dija. Ayenga emikisa kuwangula mitwalo ikumi. Tukagaba ikumi ikumi. Ni mwamiche wali angono. Management ya katuikiriza. Tuwanga kwa bantu ikumi na batanu. Buli igulu. Eta tuwatu bawaile. Esa wendala batu ingila wano. Paka isatu. Nitubaga tuwaili ya bantu ba ikumi na batanu. Mitwalo ikumi ikumi.
1: Yeah.
0: Hey. Ena tuwe na muka machi tukolela.
1: Na fetuba mamativu.
0: So, geme isi mwote msta. Ibili. Mwenda. Msambu. Sita. Ndala. Hash.
1: Nigasta.
0: Ibili. Mwenda. Msambu. Sita. Ndala. Hash.
1: Hakugambi enti nigasta.
0: Bili. Mwenda. Msambu. Sita. Emu. Hash.
1: Damu.
0: Nigasta. Bili. Mwenda, musambu, sita, emu, hash. Eli ya mizano jewo nigilamu, nga ijizama goba. Omizano guno, togule kilabana. Boboli mamu, li babo, li wako, zabu ilo waisimu. Yeta mwala wea yaka ilo kufa kuisomelu. Agememu. Akuzani, desente badida. Hei, mwidadi kutisa waka, dibambe bambe ku. Owa ikachiko oli na uo. Obunyumila nyo mwami Alex Gwawala.
1: Yes, sir.
0: No mchala.
1: Kakati akali woko ka
0: hey.
1: Kagwanga eria Ukraine umukulembeze waliyo ya ndipondoka
0: Zelensky
1: era umukulembeze wabu wa Russia Vladimir Putin alali se abona bonna abatali banansi bagwanga lya Ukraine bamuke agamba sawo yonna ye mwetegefu okubeeranga abasuula ko nuclear nuclear bomb naingere nakwezo nabadde arumbye nnyo era nga bakubiddala ekibuga Kivu okulabika nti bakikubye wadde na Ukraine badde rumba na era amaanyi galabika gajisukiridde
0: kati tujira kuingira
1: yes,
0: mu studio zingava Russia makwani ja Putin abama jaba wambi wa Zelensky ama 15
1: alabika nga agenda bata
0: hey
1: alabise balabika walu exchange
0: kuba gabega likuogera nga gana igali kuliopera nti baba ile banwa maine agaibwe gene nganze bwena afuka kainima la ninwachi
1: tosobola kunyumia byongo chali mukomera era wala bikawa
0: bade ewama
1: wanyisiganya basibe
0: nabanyumia
1: olutabalo
0: wo waile byo oba ngo tanse mbozi yikomera
1: okunyumia olutabalo
0: yo baile kazi basabe
1: atino kugwanga lya Iran yo kirabika ndoza abasajja bano tebanagwa gayangano America de Iran era ya kujenyonyizayo twadde twewunya nti lwakyezije mu Bungereza naye yalabye nga waliwo okulumba ekitebe kya amagye gaayo mu Bungereza kikuba
0: okay.
1: Kibadde kyamaanyi nnyo ne bajja ennyonyi naye ate naye amagye agabadde ku nsalo ya Iran nago ne bagasembezaayo ne basengula ennyonyi n'emmeri zaabwe ne bazongererayo ddala
0: okay.
1: Ne bagamba etesenda tefula mpulidde nti era waliwo kye bakoze
0: ku mulinaano wa ne Kenya tuize Kenya kumulidane Kenya kodwa kobanti Kenya bwefesa Uganda inzo kulida kuba Kenya bwelida Uganda niza Kenya oidi do bazise yowe chimbe kine chachi echebola
1: echebola
0: aye minister obiyobulamu mwiwange lye Kenya bamwese dokita honorable Aden Duwali aka kaisa abana Kenya ne milidano ntibo bekumye era basobola ku maintaininga okukuuma ekiro kino kukyewalanga tikibagema bakoba nti ono yaziikibwa abaira amaze emyaka mukaaga mwiwange lye Congo so yaize kubutaka nga muki mulwaire muyi nga mulwaire muyi kale abakobye mwongere okwekuuma bonga bana Kenya munange
1: Leo manya abantu bazimu afurukinga na itaite
0: kakati yao bano
3: kuruso zige ngeina
1: Ruto
3: kumwoyo

0: singa kuba atera niwe chazinga idagala lya ife
1: wabudabuda basoga ulile ndeke muwane baba ni baba chazinga
0: 20 years nga
1: erawe mulinga kunguma yongera kasengo ni waisa bantu chabinga waife
0: ngweno minkiriza nambi bwako ebiyo macheto eta
1: sebyaro
0: ole ntwa jamma iso nokubanga tukuwa bwida ndabi omulonja alikuuliriza munange bya kuva mu wabanga ate omubiri ogwiziza irunaku atera akuma kena ako kayamba okutola abantu kubitamiza ebe nabyo natuli nabyo esembi ayo ana na isatu njiramu eri 0 3 0 3 0 9 chindi tuyambo te kwa maina kwa abandi mwidio kubira mbuwambi pinze wabairoko bati
2: mbati kubira mbu ya zantu wabu njivu
0: di market street tundeviri rainao kakwa esembi ayo theni muna chenkolera ku iwe botoke ya ukwibiri danda babantu baife atere ni kusomeranga deni kumande mba Kampala edwali oliange Kampala lili kuchizimbe chebe ya taroyo complex uruwa parking mbasement room number 1 Kampala amba ayo ma aye ngayona tukola we na mtu mkuro kubiri nda kubena chamvu ma eru zineobo muna ange waido kubanga 99 77

0: nakumaloko zange nga lodi sabuike yenaye natiye tegera
1: bita ku note musanvu ina mukaga 5 5 6 7 5 bita ku kwa kunaye munange toma nga ku
0: Nemikolo ne aye nga mala bulungi
1: namba 2 so hello oyira mu okay ali ku line ale subira nga tali mu kazi bakazi na batulo kuba nembo to beto lolo mutimo gwa ali ku line hello
0: Niwani
1: Nzibuchi
0: Esebu
1: Jamu Oba idachi Enge bobo bie taga ido bote dokita
0: Aide
1: Ofuke kalaso
0: Era
1: Kale
0: Ani onabuza Abisewe Okay.
2: Kati bamukoba bulungi. Dinabana po.
0: Sigalako.
1: Pa ku wese. Ali kula ino tukobera maina go. Hello. Wanje.
0: Ani
1: kali ali kaweli.
0: Ali.
2: Mukare wange. Wa balenge gandala.
0: Kali se.
2: Ai nendo ku zaku.
1: Tu vois quoi?
2: Okuna
1: va marcher maintenant. Tagaya. Ali kulai. Wanji.
3: Alwan bisari wa. Na mpira mumbu. Era koncho koncha awe na kiraji. Mabunda bune pisama na uliranga muna.
0: Nina kuzi. Gala konja ku. Nkale. Ndaje kusomera.
1: Ya ya tele. Ndo jije mpola mpola.
0: Eh.
1: Ali kulai.
0: Wa alaikum salam ram.
1: Good yes, ones, Muna.
0: They were chief ambias.
4: If
0: we get Okum, if we get Okutuyan,
1: playing Elian
0: Kalis.
1: Oh, Mana, we call.
0: Okay.
1: Katsembe omuntu mulala.
0: Mulala.
1: Dokita tumuwa obuyile. Dabita kunamba. Ubenga mwogana direct. Ali ku line.
2: Ali.
1: Basemba. Kale sebo.
0: Timufunye.
1: Okay. Okay.
0: Kati olwakaire. Kati tubano maliza.
1: Yes.
0: Era kibuzo kimi yango bosi. Sanvu 0. Eri yakobe nyisome mpala 0 do isatu. Chen. Ananaisa chenda na mwenda samf esembe ya ananaisa temtidi nkaga na samf esembe ayo ikuminaisa tu komanti amsifukire kabokera kuncho naida kuna mwendo wa rodi ojabi ninze mwene kamuli mbayo bulirwa sande ono yakanka ema na uliranga mfa

0: de babiri babalanda akakasiza nti omukolo ogwe kujaguza mefuga go mulundi ogwa agwe
1: iriza byatwe waganda babona bona abasobola okweta ba mu kusabira iwanga lye nga abawa emidaali timaabo
0: Silensi wa likaguta Museveni, olwe mirembe jiyalita, sakuna kukirizi Hadija na Myalo, lukuja guza, ameifuga,

0: nganzo elele kamuli umuisaza lia baba waiswe elia ugabula
1: yesevo
0: nimsaiza mkariguoko mziro guange mpu
1: yesevo
0: umusoga jeta nzengwe
1: mzee itujie mpola mpola
0: oyoko
1: oboli mseta
0: ndi mkariguoko mseta
1: be zake nkuwele mbi mseta babakari joko obaba oboli ko babona bakari buoko kubibili oli wachi kachi
0: kare kando gere mseta aye ya ina itwe we kitukoda ni wagati yao muziro abaseta abakunobevu kwa abaseta
1: yesevo
0: kakati we batu kwa wetwatu ko kubuza nti buzibuki obuleta ina itabangi yakoba nti buli muntu we yatuka nge kya muziru langa no gwafu ko muziro gwe
1: aya
0: kale waifwe chazubinu lampuli
1: je
2: tuwa mubala pegano buti imwe baga baka zimu kukubela bulungi baga baka zimu
3: atubu za mzabiozo atuwa mubala
2: dada
3: tunakola
2: tunakola kwa iwali mulanga radio ni yaibu
3: vani tunakola
2: omukulo aligobera yali kutolomu kazi
3: andi liko buta tunakola katuweza katibuwa
0: wole ni maganda shabani
3: ochita kechintu echo
1: Seka.
0: Ewa ngezira buku.
1: Ajo kuwakata ni nze.
3: Ngezira buku.
1: Nze guli kubona abakali buoko.
0: Yesebo.
1: Mbai dino. Elawe mbamu daga daga ngeyo.
0: Yesebo.
1: Oyi nzobo ufu ni ajo kukovera. Na aba seta.
0: Yesebo.
1: Bona mbai dino. Na lua seta. Iwo nzobo ato idi.
0: Yesebo.
1: Mpega anonkobi otimui sechi.
0: Ndi muise mseta.
1: Kubo mbalogu aba seta.
3: Funta.
0: Agari anga. Agari anga gande kera kwe inamira baba nogu
1: mseta zila tofoto gas telefonyewo kwa mseta yevu mange ye omukaliboko ne yevu mempuli ole mwise mumbia ono mseta abana abayiga baleba beta ba mukidi ni na mukidi ole omukaliboko akukoba ati ye mwise mumbia abana beta ba kitundu mpuli mpuli ni na mpuli oba mumbia ni na mumbia tiba lalabu
0: Yesebo.
1: Ye mliendo osome binji mulindeta.
0: Amina.
2: Bas abavaluni power center batusobu mokuba bebeta bugali obabana batuna abantu abakulu mati ni amabumba agafuwera. Ekirunje kiri ku original. Bali mchuga cha idinda ku Gaddafi round about Kenya. Emukono bali ya kusonko plaza ekayonga bali na chifuma. Bakubira ku 0790 nkagana ina
1: okuzima.
2: Diku ti obuto. Omuti obuto babuleka bwaso kaba akola ki?
3: Obwo buli bwasingise
2: obwo. Singisa. Yakola ku amasimu abantu babiri, oba satu. Nsimbule embala sikuba tulina akalulu lwalero, tulina abagenesa tujire ku ate tukwendoga basenda royo bingo masaka.
3: Ate nze kembo ine kumire bulungi.
2: Bani, kuge misaza byo kuva e Nairobi kubusia. Bwe mufana mtia? Bwe mufana mtia?
3: Mwana na ino good day.
2: Ali kujua kwa kredio bita ku 0720 508 3333 nkobe 0720 508 3333 tubone abantu ba uri mukwe yanda nika kensa uwebika abiyogera bwogere ngabiri wa mumu
3: oba 0708
2: yesebo
3: nkagana nkagana 0708 nkagachi nokati namba bwo kubaisi toka nalina
2: wagira
3: wali kuwaga kubiranga ku maisao ebisera
2: ati nizo mke nkufurubanga jo yechikere ndi wano busanda
3: kale mukagwa olo
2: tayole yintu kasolo mwe bale milimo
4: bale mzee
2: bana kasolo obuze ombuze kasolo nako ati bana kasolo ko bote yi kasolo oli aona mundu dia bukona
4: lina mundu dia no
3: oli wagirani
2: abantu ba ulire mukwe yandani goli kuwagira
4: mba
3: uri ile
2: emi kujya kujibayinire otyo batina yaba kuba kwiri okwe wandise
3: bera chapa oba
4: mcharamu
3: ndamu buzada kwira mukuba
2: ide sire wa mcharamu
3: mukagwa
4: yegita
3: yesebo
4: baba
2: we bali kuuliriza
4: ono zaidi yabugambuluka
2: tusangire bkina tunabonera umwe bali kuzalude ya chapa zinga
4: baba dukwe yanza era dukwe baza bale ino nokutuwereza ba mwabali kuwereza
2: bababa abantu aba uri mukwe yanda nani goli kuwagira
4: imirire
2: emito jibe imirire
3: soga roye ojibwe ine kwao mukuru
2: eban tola kunkobe ochi dinga eredi yenu butsano eri kusettinga pesa abantu oyide walumuka kukwembiro dobuti
3: buti dodapo miranga
2: ye walumuka nokuyiga taya semba yo
3: nali wabuti kwa ino byokuyiga

0: sɛ kwa kama ni kaho
1: mm kama eh
2: baba
1: na yemu kwa rimwe wifi
2: abala mu bigogo bisarire tibi ekwe kwam
0: ni kwenda kwa kwa ndo kalamba ndi wa
3: mwami musoke
0: musoke olumwise
3: rubanga
0: omwise rubanga otyo awe muvwa egozo baita bugulumbia bagana kule ku bugulumbia kwene kwene eyo baganda bange ena gwalikumba ali kulengo jire mu nani ere na wankole na wandi budada bwange pagano kuna wanda ku college we nasomere wandegeya uona waka kino kibuzo kino kisemba iyo
1: malaga kwa mulu mayo tuvukwa ili mebwo
0: chimwe yana malaga sinya 6 7
1: aye no vukwa ili mo chikulu twanta kibuzo mayo
0: ndida
1: omukazi ona nanga ba blade college racho mvusa mayo
0: musoke
1: banange
0: omusoga akoba
3: akobe
0: ata tambula tambula
1: otyo
3: ata tambula tambula tuta gasiba
0: limba bulimbe ma
1: tibakole
0: aye opolo wafuna muko ili mo
2: Kulana atenda inino kufumba.
0: Ndi kuenda wa kukawa. Nakaga. Bianda kuwa. Chile tambula anga kambula. Kalambula. Na atenda isi.
1: Oye mzee mkume gantu
0: omese. Uluni mwalusoga. Operote Ismaili mkweli mawaife.
2: Wampa.
0: Wewa lukua sabani baka zi.
2: Niwe na kuwa.
1: Aotiyo. Kuwa eroyo. Ulichimuye gani na kunze.
0: Operote.
1: Aye nga yena na mlimo.
0: Omusoga akoba.
1: Oh,
0: olwo kubanga lero ndi kusamula ibuzo byangungu bino abantu bali bibitabo bite opoloti
2: wampa
0: omusoga akoba
2: akobe
0: ati ema mbe si maluti
1: otyo
2: ema mbe si maluti
0: babieta byangu
2: amani tigaja kunkandwa
0: bakuwe obono bisatu wandi kabusatu kubenga lo manena kuyo
4: bakuwe
0: Mutabana wa Siraji.
1: Wampalata.
0: Radio ndi ya latao.
1: We na ti ya latao.
0: We mkoba ngo kubenga longo mana.
1: Erano mlimu gwendi kubaba. Kuba na
0: ipi. Ogupale. Ndivu za Opolot Ismaili. Muko ilime waifu. Oh, Ayaku wabakazi.
1: Oyo geide burunji.
0: Opoloti.
2: Wampa.
0: Omuso ga akoba.
2: Akobe.
0: Kabwa kato.
2: Kabwa kato. Katu alama suntu marile gaina wako.
0: Bakuwa wendo. Satu.
2: Neanzisha.
0: Aoni. Kambetri kakensa.

0: Sambu standala hash nze nko yentikana kambe kakambwe kajango fuida joli ngetengere zidi kugemye
1: echaba lamuze chabani
0: banag
1: abasada bano bajako labatia kuba obutande bonate bukuwera ndembule ndembule vuba
0: tambulya we nao twenda kwatia
1: muzei ani
2: Apolot Ismaili Mugwere.
1: Ismaili Mugwere.
2: Wampa.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mzamiru. Isita mubaraka.
0: Mzamiru.
2: Tukwa batu tiidi mubaraka.
1: Andi putiana, okuba oba ite kizanti idi enuji. Tipo chiri. Kulita nikwanda kuneza isita enuji. Isita mubaraka.
2: Awo tiidi we niramu.
1: We tiamirao.
2: Ntia ime.
1: Uli nisabu kala mnobu eke ndereza.
2: Yes. Bu.
1: Abantu kusi kuno bajiri nga wakulebi ntu vinji. Ayo kusinge ino bako menkereza nga bali kulafubana bulafubane kitufu babe
2: kitufu
1: ya tuze chibono kulafubana baku uwe buta busatu
2: kulafubana ka u la a fa u va
1: ya kia yanga charemana lekerezao Eri ya gato wata wumie, tole rai wotelezi.
2: Onkobe kibono chi.
1: Kula fubana.
2: kula fubana.
1: Moko.
2: Wanji.
1: Iram.
2: Ka.
1: Yes, sir.
2: U. La. A. Fa. U. Ende iriri. Va. A. Na. A.
1: Omuku zogundi, boboli kwatuza.
2: Yes, sir.
1: Na talk about na a twenda wajatuza vokalam.
2: Okay.
1: Baku obutabusatu.
2: Ne anziza. Banange ndi Mugwere.
1: Jacho. Balu baba kali kwa mali mbalamu. Byaibwe. Kubagano eri wa muko wa MCM. Nize nchikiro mlamu bukalanga munu mbenu. Mwami Opoloti.
2: Wampa.
1: Ekimono kusogota. Wachiwulira kuku.
2: Kusogota.
1: Yes. Wachiwulira kuku.
2: Nachiwulira.
1: Wakumati sogota mungombo kono ya. Wulire chivuwaizu.
2: Wulire chivuwaizu.
1: Ya tuza.
0: Linda, linda. Osogota waka kuku. Mwakumati kukule mirimo. Mungombo.
1: Ya tuza. Ekimono kusogota. Ama lina wapulidu kurenga.
2: Ekimono kusogota. Chirika u sa o ende iriri ga o ende iriri ta a
1: bamuwe
2: neyanziza
3: niga star ibiri mwenda musambu star ndalash nkobe niga star ibiri mwenda musambu star ndalash Aba Jessica Farmers Vet Pharmacy Dinda Aba Tusenko ko enunje ino baine kujibeta cob 500 jibeta broiler atenge chenda lochi kunti banuna aba tusenko ke damage edina alobunalale ekirunje kiri kuba nunti wobango temo kusaba olwa lero wabite which sibiri wafune kokodo baine ko empia kirira jibeta chotala enenko ko ekulo tinso got tinsoga ayinga bwetambula kunjiro okiwulire gumo yabugumo baine ko kujibeta cob 500 kine kine byeri biona lula Peka na mbanga tulikubi yandaku, omegula kumegule kabinga.
1: Wee ira.
3: Nga ira mkaminabu yaka ngobusika.
1: Banange.
3: Ndiku enda kuwa ya yu kunko kunga. Chene enda, omegula kumisala kubabu gerobu nga ansika. Nga
1: ndia, nga
3: chindi chimiraku.
1: Nga, mleo teka haiche basula kunko ko.
3: Ntibai nabu kuwanya mobaidi. Tuwa bide niyo kuwanya mobaidi. Amani niba gocha. Engoma, badocha.
1: Nebi enda binotu mwalaje bibuli hile wakuwa hii.
3: Banange. Badu wa ambwa. Aba Jessica wali kusiru msambu 00
1: Yes sebo
3: Chenda na itan Abidi nandala anana munana Kupe ziru msambu 00 Chenda na itan Abidi nandala anana munana Waliwo abantu nga baina pichipiche edi niyoka
1: Pichipiche
3: wakuji samba Nzana samba kupichipiche TVS TVS gula agaso kagashi Gibai tanga echipe Silipa ya edamu ya kituli Pichipiche ngata yaka Pichipiche ngata Tuwano niwa mtu ya yaka nikanga pichipiche Yabu la Muti pichipiche yafwa Eriyo yomichalo Mutini kuwa na baba mkoba ajibedi.
1: Ajirete wa Paulo.
3: Ajirete wa Paulo. Otuspea zenanya gao. Pega na mkakasi ya HD yao. Bama kani kapali ya wabana begulila kukali na kani kapichipichu. Kani kapichipichu. Olikuenda enji ni bajisibi lao. Olikuenda benga bazembulo mzinda leke. Unani umudu mekule. Pa pa pa pa pa pa. Obo olikuenda wakuba nga bajitako.
1: Esale musale.
3: ekintu ekiri ku bantu banaba Paul auto spares
0: bakola birungi
3: bye tiba makanika baya yo diri omuntu akulimba ati kano kafu kombe tatika
0: ya tola mbuto leya dimya ku alimo oiro ya izaku
3: kino kyakola eri omuntu akola anaza engine mu ndo mu namafuta ga petro alumalanga ko batimbwa ebe irendwa ile kombe
0: mbuze yimbyaka
3: pekano banu bakoba ati piki picho julira ati yi butu we mu bwadachi kabudachi katujukanikire
0: obasa we nawo
3: kyamao bakuwa nechiti amu obo ina pale ntono obaka pale obatu pale wa jamao okay ko gwako bokumpu kumpe wote ina pale
0: ina kisecho
3: ente bana chiche bakama mama be na ani amata
0: kolera ba
3: kala aba polo spare zibano bobango yenze patu sebi mukuve Japan India buli kafanku nale bulugolowoza ko babusumali obabichi obabuubiro obawaya da masanda zo obawaya dino da kulachi biliao kano kabasama kebeta ka Kickstarter kali yao fune ya lero ngojao ba makanika abalunji ba specialist obafune bali kuzira musambi 53
0: otyo
3: anana mukaga atana 53
0: yesebo
3: asatu nkobe zira musambi 53 anana mukaga atana ndala asatu 53 zira musambi 53 anana mukaga atana ndala asatu 53 obazira musambu ina ndala nkaga na munana nsambu 0 isatu nenda kulamisa kubana ifaba believers supermarket and restaurant aba kula 24/7
0: yesebo
3: tukau gula pampa gula sukari gula migati
0: twala waka
3: twala waka boto supermarket buli kimucho yenda chikolachi
0: chirimu
3: kamera de kulingira buli credit ni mu na iPhone mauri ni majidu
0: banga
3: bakoye bataku nani gagu kumaiso
0: downloading wa mara
3: kongera pakani ubango likwenda bakuletere continue yesimero ebili okulia mtau nyo nida bakola kubyere babikola kubwere delivery bakubira kuzina musambu 0 musambu asatu na musambu atano na mukaga abine isatu nkubi 0 musambu 0 musambu asatu na musambu atano na mukaga abine isatu iri abandi funa networks mshuga chai dinda bano bakola sliding doors sliding gates bakola budekazi bakola ebyesubu ebirungi twali niye mwene motoka twali teche subu twachira ku motoka ntechija ai bandi funa be nawo
0: akamuna bintu bino
3: bali tamoto kadwa zetu ni nainga akologwe subu ogubanga ole tatulera namba ngati vide bali joku wa okuva wa msemesa nga wajitika ku nani wata mtijumbe chente olugo mama mama ndanga kwa kulia au eliyo munda yebi oludekero lembo yange nako bandi bana kwa tuli bwa no tujisiba ai TV nga jiba joku ku msemesa tujaji zemera bwa chiyumbe wa olugo nani kuita kale bagule musima obolenga kulia au abandi funa bano abakole ebintu byembo okogera ka ebyuma
0: bivocha
3: basubula okwocha case baji wagikamu water ka radio ni wogika olukokola no bofiro watu ulirizanga
0: kamudo giko kajamu
3: e namba yino
0: otyofunu tabakube
3: bali mchoga chedinda kuchabazinga haiwe okulirana aba kwa matafali agechizu awole chipane cha Pepsi e namba eri 0 musambu 0 musambu 2
0: yesebo
3: asatu na 5 chende na mwenda nkaga nkobe 0 musambu 0 musambu 2 asatu na 5 chende na mwenda nkaga oba 0 musambu 0 ina nkaga nandala chinana na mwenda 14 0 musambu 0 ina nkaga nandala chinana na mwenda 14 radio ne ne ba PD basatu asoka avugira ku igenge okuri ali Kampala okusatu ali numa unuru tubala muisa ku
0: bale kukola
3: alonza kalambiki ba kuna dot kalulu
0: kalulu
3: ntibuti kubaka de manena kuyo bulichenko bachokola ndibuza round iyo kubiri
0: Kale gema isi mwenige star vili mwenda musambu star and the
3: house Mbe nikuwa ndada hako itali kuenda kubuza
4: Chikulu Li inache liya wamu Kale Mwisuka yoyo No laba kalangu kizobulam Mzentu usewo Njaba gondezam Opolot Aba andi bakoba mbwe chanka ili santondo Bwakirio babe Ketufu
5: soboko okuba
4: ifeira twako yange biko ikera byendide nabyo mwamyani
5: maganda ismail
4: maganda ismail kiko iko
5: kide
4: ndi nabana bange aye baba bwa mukisenge lweba fluimeku abayigania
5: otyo isebo obo babuundo undo
4: makaya bakulonde
0: bakulonde nani amlonda mukoleko alikudema abo likunda westing de kicho
5: kamale gaita obanka twale
4: soko linde seba tukuleto wendo osetting nga seba tukobere
5: edo nenswa
4: baku wakata
5: nayanziza isebo
4: mwai maganda ismaili
5: wampa
4: chiko iko
5: chide
4: ndina abantu bange aye ba miberere
5: Sabakundira muku
4: ndina abantu bange bona bona ba miberere
5: isebo isebo oyo ni duma
4: opolot
5: opolot mulonde
2: babe don swa kuba dambala makanzu
4: bakukali
5: nawe sabibyo
4: zegoli kuba nanzira mukisa aha
1: dada kangezie ku
4: yesebo
1: edo nembwa kubanga buli eva yesu ntumala
4: bakuwa akata
1: ne yanziza isebo
4: mwene ige siga za kazi nda vyalo ofuke na inwa wasage
1: yesebo yesebo
4: ni wani
1: nize mwami misoke Joseph
4: chiko iko
1: chide
4: ndini mukazi gange mvaka ka na aja yenja ngani ingirire randi rani ingirire
1: ogono omulyango
4: bakuwa obutabusa
1: ni yanziza isebo
4: mwene ige ni woliwo
1: nizali wo mwene
4: enkofile yo idibwe bajeta
1: ndoga bukaire
4: tiba jitaku era bajitola ku mumpi sedeki soga ngatuliga
1: dada ndole ku
4: era jitole ku
1: dada njitwaire ku
4: nao atyo ndiga tubanga no tubatuli muisabo tulikulagula
1: yeso
4: eriyo gwenko byete mize meji jako nina chiko iko
1: chide
4: mbotyo kalye olikumpulira chiko iko
1: chide
4: mbotyo kalye kana akubonereza ngokuze
1: ndiramu kwe kibuze ekyo
4: mbotyo kalye kana akubonereza ngo kana akubonekera ku ngokuze
1: eryo nai kubi
4: mukubire kalabe kyalo
1: o nsaba kuiramu baba
4: makaya bakulonde
5: mulonde
4: Opala
5: plot obo esabyo wesa
2: banja kuwesa kampresse
4: yesebo
2: kwa niwo bibyo iyo byo
4: bakuwa kata
2: neanziza
4: sigaza omuzinda alogo
2: amina
4: sigaza omuzinda alogo nenda akobera bali kuluye yo tulina ba wawa Hatchland Poultry Breeders bano bo mu byenkoko be kansa oyenda nkoko chikachi eriyo enkoko jogula wadiri samiezi na miezi olipoenda odifuna mwese kaida atandika koza losi jawo ofune nko kenkalamu bene badida ndaba nga bakalina adi kuwa ate bene abadida birira nga muligalala nabo paka lwodi tunda nakufunira nakatali
5: kasambira
4: ekasambira wa mwami sosi banaba wawa wa Hatchland Poultry Breeders obagaana gano kasambira otuke kasambira iyo akoboti ndi kuja owa mwami sosi owa wawa wa goba tosoboyire bakubire bwa kunamba eno 0782385 0782385 oba 0752 86 83 0752 86 83 mwami opoloti
2: wampa
4: Chiko iko
2: chide ngoso soku ntisa
4: anti okobyo toli mugwere waida geta ba makina agenkembo tini bwekiri
2: yesebo
4: goma mbali yagula ekinu yalemu okufuna omukonko ase kulamu munsambo ye yanoza
5: mwediremu
4: kankwediremu
2: yesebo
4: chiko iko
2: chide
4: mbali yagula ekinu yalemu okufuna omukonko ase kulamu nsambo ye yanoza
2: baba agona amatama
4: bakuwa obutabusatu
2: neyanziza
4: apoloti wagula ekitabu
5: buli lwedda amubuze
4: chiko iko
2: kide baba
5: omuntu ogwene ekitabu
4: mama aswira akawuzi mungira
2: babe don sanafu
4: bakuwa obutabusatu
2: neyanziza
4: ogwalero gunawa obubonero bugandike gandika mujye mukube kwente
5: batyame bwawo basirigire mukatono ebisigaire
3: nigasta ibiri mwenda musambu star ndala stampini ya chama nenda kula misaka abantu abatuuliriza shaban nenda kula kamasi mwabiri asatuulize ka abantu balikuwa batye ebu yao ale nini mudachika ikumi donka twire kumpewo nga tulikubuuza kudachika isatudo tujo kusa kumasi mugonka tuulize kwa abantu tubone buti tindi kwa itimba abu wo mundi musoka tomana
0: kale gema isi mwoniga star ili mwenda musamfu star ndala hash gema isi mwoniga mwota ili mwenda musamfu star ndala hash tubone ibiti ili kutambula bita we nao kumashi mgoli na kuziro musamfu ina mkaga makumiatanu china na isatu ama kumiasatu na isatu
3: shabani nendo kula misaka manta hutu kuzio kuveru welo
0: balunjino
3: kuveru welo
0: makagwa
6: hello
0: yes sebo
3: haba ulinyide
6: Mbale
0: kuweleza.
3: Mbale kuweleza. Tayo gire. Mkwede mawa.
0: Mkulu.
6: Hello.
0: Yes sebo.
6: Gambo kade sigit. Baba ngo msi. Ye kalangulu.
0: Ani.
6: Oyo musilamu oyo.
0: O musilamu afuse zonga.
6: Afuse zonga ye kalangulu.
0: Kale kizamute wana. Musilamu nakapira. Musilamu nakapira.
3: Kati, oi di bati zama, kulukuru kutu nakapira
0: Nakapira,
3: mkwa
0: Mwaji?
6: Weba lakuhu
0: liliza
6: Sabani, salamu alaikum
0: warahmatullahi Walaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh
3: Sabani
6: Opolochi wa yawe, ayongore
0: mwa Nigani sebu?
6: Walenga muhamu, mwise mwala wa mwenu, kufuena waka
0: Kali mzei walenga
3: Mwala wena wake yo,
6: Niyo, rana mkizawo mwako wange
0: Mwako huu naiva ni vani Mwana vani yako zemirimo Alikudema? Alikudema mwako?
3: Mwala wena
0: Ezira kuhuza Aulile? Chirala mwako tu hati girinsi hati giri
3: Sabani?
0: Halo?
3: Sabani?
0: Mkagwa? Zena wako vani
3: yenzi dago mkira Banigomu nukutia?
0: Wanji?
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oliko gani kasoro Abdul Haddad mwedukuru ya hayebuko na kabongo za
3: kusomea. Kino kinene bana kasoro mwe bale mirimeyo muzamiru. Abantu oli bawulira muzamiru.
6: Oli awo ni dado wempata.
3: Ali wano
0: uno muse wa mtu inzolozo ti asize muivu.
6: Dada wangoro ndakuita mulambule
3: kubusikiti yeye alikwenda kuonekera bakazi zemba wale waya ai banange
6: umugero mulala na mutwala
3: ani dada sula oba sabani
0: liwe mwene ivani
6: sabani
0: yako lobyako lobye mali yalu kasonga ku kyalo cha busoga kuno tuko mao kwa baba masimu
3: alo nzaka na mikiba kunda soko tokoro kubudiyao kuba ndikwenda abajopa babe na akasira kamala bogere tulonda akalunga abantu baidi chiri chiti yao
0: oba muzee asoka singire muke kifani ngeri jali kubona mwechi
3: abajopa taida asiga kuba tunenda okole ngapo bali okolanga chiri chiti yao
0: ah sigala ngo kole mirimo
3: mhm
0: when digging ya mwana ibi mabolo
3: digging ya mande le kulanga yo kama simu abiri asatu bone nigasta ibiri mwenda msambu star ndalashi ndikwenda kubona kule kule kusente diso kudachike kimeta nubone ku kuba noveni opoloti mko ni masabana aja kuniga mtoboni
0: mko bakobye uwo bamusabire rero
3: mzee mkazi wanga asemera wai
0: otio
3: eh kabuchi mzindalo mzee kama mzindalo asemera kabuchi ss
2: kabuchi ss
3: ah mweneza nkabi
2: amina
3: yes hala wanji sebo bonda Daka banka bimujibu okobo otya Bobango liko lwa sabitu luno ndikwenda edo tusomese yanga no myaka 8 nali jabam
6: ndikuita nchiga na kala cha sula kubanga zwenza to yakwa
3: tiwabo nawo Wetia mila Shaba ntola kumkobele kum Airi ya bantu wendu ilangatira msaku Mwami siraji ebu wungao Aba fumbe bigodo bona Hehehe Bona migana mbele na bebi godo Na bebi
6: Hello
3: Anji
6: Gabi ya mwise kisu ya funagolunja verere
3: Oh Olimba Emwe na ide kitu fumavyo timo soki idi Kwa wachi mkobele
6: Echechene
3: Mavio, titu okole?
6: Kuti hii? Oyo musila mwaleke kukutana kuro ndabi ya saidi
3: Oyo ulile?
0: Kale, muda kwa gana na ye
3: Mavio, akaliku? Akaliku?
0: Ata wakusabira ye narayiku deligabangu Paidi obavita ho, obabesu
3: Ante piti echi likuira kwa ho Ticha akudho nado ndabi nubi obereo uliranga Hala? Chaba na obomazo, wakaita munte kwa nakusamula wivu zaba jopa bogereku Muko?
6: Anjisewu
3: Mwe bale mirimu
6: Alisewu
3: Mwe bale ukuweleza
6: ano kuwaleke ikarido
3: mnange nsanga ero kuwaleke mnange
6: nsebo
3: abantu oba ulire olikuwa girani
6: baulira njano yo msiramu
3: yo msiramu
2: neanzirie
6: nsebo
3: tibi yako donda katubu sabani aliku gaitamu sabani aliku gaitamu obo ntubone sabani mbe nika kubira abantu bendu kula msaku eri ya mwantu wanga mkwanu guangeino bando ba mwolo baba gulete bakalabana bana ni bagwere nze aliyo bugweri magole rifazi na abafumbe bigodera kabiri halo
6: halo
3: wanji
6: kuno bamera muda ya madana warere kanufa
3: sabani ugani mwino
6: halo
1: yes sebo
6: amada muda ya madana ndi kuno mwina ere kanuka
1: fulumwea
6: ere kanuka
3: aliko gali mikirwe ni muzeyi mugo yabanda muzeyi
1: yabanda muzeyi mugo yabanda
6: toko ule muganda wangu.
1: Sebo mzee mugo ya. Aliwa girani.
6: Uli mimi ni numera. Aize ni mimi ni nabo mbali muganda wangu.
1: Aliwa girani mzee.
6: Mzee omisa adogo ni kwa dakuwa adikuli ti mesoga. Mwe mbuka sengo kuwa gira kuba. Si mso ti mesoga zona ti mesoga. Kwa hindi kumwa gira.
1: Na uo.
2: Ne anziza baba.
6: Mba uwa ngo.
3: Yes sebo.
1: Kale
3: amaze sabani amaze
1: kale sebo
3: eno bajeto luso gandiko guno mudene shaban tukopera kiri kityao
1: banange kino kikambo lwalero kusinzira ku kubiyenga memungalo omuntu ogwa imwe mu kitundu ekisose gudwe gusobwera kubanga kuba kunche gukoze mwami maganda ismail
5: isebo
1: we bali kuida ni point dodirina Musoke Joseph. Walikuulira ye?
7: Ndikuulira.
1: Ngoti ile.
7: Baba.
1: Walikumaga kuti.
7: Leo notirutega ile.
1: Ono bwana wiki 13.
5: Neaziza.
1: Mwami Opolot Ismail.
7: Bamba.
1: Ono bwana wiki 18.
7: Baba neaziza.
1: Binodi ne bisemba yo.
7: Bigira utyo.
1: Bikasobolo chuka. Sabano we. Wampa.
3: Takule ichumo mane nti ndikwenda kusamula bibuzo kangabe yo kwesente. Mbone kuko abantu bafune kusente obabbi. Nige star ibiri mwenda musambu star ndalash dekampe dadu wechinana na haba nige tukakase nga sende nige kuku wanu onko biri tulikule kule kuku wabantu nga batanu bonka osuma ama ina ninambe isi mtumuku biri nige star ibiri mwenda
1: Jesus Christ ere sema ina gaka
3: oye no. Wangu laku
8: ono ni
3: oye erina lia Ivan
8: Nsaduli
3: tia wangu laku
1: Sadu ya izamu ya viko.
3: Enamba, isoma namba?
8: Gemeisi mbuti 0 msavu, itaan msavu. Asatu na mnana. Chinana na msavu. Ne David ya disemba iti.
3: Buti, wetukube isi mkaka sanga sendo difu nye. Tukube redi limeka. Wabanomu kazinga. Tole kwe kakasabulu unji. Kwa wabu kubo utindifu nye.
1: Toko odi. Yerio msa jembo wabu natunate gira. Toe gira vinyi mzei.
3: Ivan, sadu. Enamba yetu ya angula kusendo msistema. Saa nita nuba tenduka nga luso gani kuru kuda kana jina jiwe mesa ni wobo liko la chika tukeze nga iwo
8: ayi nzo baba ile mwawe
3: chaba ni go big uliwa semba yoba yali yete yi masuka
5: nana ibani bana
3: go big wanko batu wakali kati kari meru bulu njino
5: Na ile chifeche bei sigala
3: chifeche. Ay, guess house. Luachi guess house basalanga siripa badisa la kuembele bati.
1: Kamba na muzegu. Kale. Dota bamu.
3: Kale. Kuba tuje maisu manena kuyo.
1: Mutibenda, tibendo jena do. Kubo yizlo kalaki.
3: Aha. Wana ni experience.
1: What a girl.
3: Wana experience.
9: Oyona abairo mwangu wa soka royal bingo. Masavu. Butuwe na zana. Otangaze mixta jo. Ngoniga star. Ibiri mwenda musambu star. Ndala hash. Uwangule.
10: Musoka royal bingo masavu. Wena zana. Uwangule.
1: Kale. Wena zana uwangule. Ngoniga star. Ibiri mwenda musambu star. Ndala hash. Gamai simu ni gamu. Odi star. Nibiri, mwenda msambu star, ndala hash. Mwami vani? Mwami vani uwe?
3: Sabani.
1: Mwami vani?
3: Wanyi sabani?
1: Ndikuenda okwese dashika mukaga.
3: Ninji. Mpai biri.
1: Kale, ina mirau.
3: Alo, zakala wikibuwa kundala.
5: Nikuunza
3: mwami. Oli musoga?
5: Ndi musoga.
3: Otio, nakaka nume kutujiremu. Omwiwa, oorusuku. oba omuiwa owebigogo ni nani?
5: Omuiwa Kidozi.
3: Kolo gupali.
5: Yanziza.
0: Toto rangoko.
8: Ere ya londa.
3: Iya, ranga itabe.
0: Yatu ija busere zigano. Andi okukaka kona kubangawo.
3: Kale olokubanga tumala bwire bampa edachi kaisa tu. Echo ne chigogo chebeta oba echetebwa katatema. Ndi wuwo omuise
5: mususuwa.
3: Ige ni oli muganda yange. Era kabi mbaise muso ezita chendole wedachi. Ebika buri bwa bibiri biti. Aba enjovu.
5: Okoba.
0: Aha. Muna muri kujanga mutegera mpola mpola.
5: Akwe buguya.
0: Au chitegere chitu echo. Kankwe kunobugalo. Kuwele kunobugalo munambi otegera omuntu.
3: Bya jaimu bezako. Mu western aba westerna. Muri yo eri ebika.
0: Ezira bika me.
3: Iwo wa chikachi. Mbabazi.
0: Wa katiko.
3: Wakanyana wakanyana
0: oyo kuifa no problem
3: omwisa msiswa
5: nze mwene
3: chigogochi ekirina omuseso nga amatoke gacho tibagagata
5: otyo oyo jeta gonja oba wete
3: makaya ezali kulonda edachika bampe ilibiri olokubanga ezali kulonda ekigogo ekyo bakyeta nante navao musoke tola gasira
0: wampe ise
3: ochapa kyeta ko kali ko kachele wa makaya
0: nkachiri kwa
3: eka otyo otyo otyo ekibuzo kino ne kisoke kicho
0: yesebo
3: mukana no kandi musoga
0: yesebo
3: ekibono obe ekigambo kirago kitegeza ki mu busoga wano
0: ekigambo kirago kitegeza oyo omuntu omubi aino luisi esobola okuba endala
8: bakulonde
3: ali kutawanda wana
0: kulimba bulimbe wavere bugulumbi
3: bakulimba
0: saba kuterera
3: mu
0: bakulonde
3: terera mtone mpaka nuona paka ido
0: wadana mulonda terera kirago kitegeza omuntu oyo omubi aba akukoze ekibi
3: makaye
8: bakulonde
3: Mzee ironi. Singe. Obo wesa londa obato londa dada kuboti mwaka ya. Olwo kubanga tamala bwire ekyo kitegeeza ekintu ekitwala abantu oba olumbe otwala abantu ekinji bantu.
0: Tuli anga tuwo olumbe olwo kirago olwo.
3: Musoke.
0: Wampa.
3: Mulundi mi olwendere. Mubusoga wano. Ekiniri ni ki? Kubengalo.
0: Ndiramu kwa kabuzako.
3: Mulundi mi olwendere. Mulusoga wano ekimiri ni ki?
0: Ekimiri isobola okukitwala nga esente
3: makaye
0: kodi mwe wananga olobeto lusoga andiko
3: erede jyo luko bajiweta chinana na munana akatonize mukaga busoga royal radio onduku moyo Mkwe yandale tibaire mwuku nizisa Ivan Ngovi, omuise mwase, owendaza. Owa mbabu, mkwanu kwa Maganda Sabani, matawana wa Siraji, ni mama na mlu wa Sira, aliao. Niba kwanu kwa ifawa fumbe vigodo, walu kwa mama. Sawa ni mwali yange vigere, yinani yevye vigodo. Ayi ngoko nuzo unuza, anko wa mbiari vikuwome na kasupu. Olukuseka, otio mpegano, nikubu uza mkwanu kwangi. Kankwire muri kamwire na wonga endere tere kufulumia malobozi gayo bukalamu nga bwekyetaagisa ifa bafu bakwendere mukwaya obwala buno olina bwo bugema wa twistinga mu luzungu wabukyusa kyusanga okusobola okutwala ya malobozi agendere ye bulungi
8: era okulongosa mu bulungi endere eyo ngono okwongereza ku kyakobye Gebatele ifulumia malobozi ya gubukalamu. Nga yebuona wanga olimu olu suda suda. Amalobozi gotigali ivuayo nga baba gaidi. Bako hati alimuku. Echi mcheta mtia chiseseba.
0: Chiseseba.
8: Nereba mwe chimiri. Kiovete ifulumia malobozi ya gubukalamu.
3: Bas. Muko ilime wa Maganda Shaban. Muko ilime wa Wese Sula. Muko ilime wa... Ndiku buzemi uzo ebisemba yo mundu bisoga nzendile kumbali. Sabani we.
0: Mampa.
3: Mana ena kuyoko radio tia alatao.
0: Nera we natia mazima. Ai mzee mazima mfula mwisa baba
3: joni. Ni siraji ni watu na mabati ebe mga mkupi. Oh. Aso lagula wa transmitter. Ya. Kari. Mugwere.
7: Wampa.
3: Kisolo chi echi uli da bululimi. Oba ebira giro muni midona dona. Awala na amalobo zigona gona. Nga tukoze isa endere.
7: Babe yonte.
3: Busatu.
7: Neanziza.
3: Kubenga lo maganda bana. Mukwiri mawahia.
0: Yawaga.
3: Oporoti Ismail Mugwere.
0: Mzee na madalaka kweli.
3: Ochiwo. Pegano mukwiri bano mukwiri mewo.
0: Ige.
3: Ndikubuze kibuze kisemba yo.
0: Era basome tabeka buche.
3: Omukazi. Aye ndi. Omukazi wa mwetani mukazi wange.
7: Omukazi woni safu ya dikantono.
3: Kantono.
0: Eh! Mzee iba kantono.
3: Kubenga lo. Manena ku. Kino kine me.
0: Wakantu labo mwa miyabu yali mune chama.
3: Muko, ate mukasabani nani?
0: Waliku chinana na muna nakatoneze mukaga. Muso garo radio. Odi kumoyo ni yedi ya joli kuni.
9: Oyo na abairo mwa msuwa muso garo yo bingo. Masavu.
10: Eno. Ni chinana na muna nakatoneze mukaga. Muso garo yo radio. Onde.
0: Kumoyo. Ondi kumoyo
3: wanga.
0: Ifomulu unja we tuli.
3: Sabani. Wampa. Kambuze chibuze kisemba yo.
0: Kambuze baba kutaku.
3: Ale nini nkubile kumukazi yo. Gwote gulire pampa waka. Aba anaba yukulira. Mugweli.
7: Wampa.
3: Omukazi kagendeke. Na abatia.
7: Omukazi kawendeke. Na abo omukazi omwende.
3: Busatu.
0: Neanziza.
3: Mugweli wina abo kazi wameka.
7: Ndina babiri.
3: Aha, ono wako satuto mkoba. Nga wali onkoba hile.
0: Gema isi mwani guest time. Mwenda msambu star andala hasha. Zani mtoka Royal Bingo Masabu. Ebi ndu vili serious.
11: Wabauli lo mvu mbelo tiyashini wafomu. Aye laki. Mbalavi yako mengereza vitio. Abantu wali ku YouTube mwena mwena mbala mwisa kunendo wa kumati. Nigiramu ni mwino tu. Lusoga Experts TV. Mumbo nebulendwe. Abe gombo kumbo naku. Abantu wali buonda mwe teke teke. Ndi kuidanti ya vige na agena. Nja kutuwa la kibirio. Nenda na kulia vina ndabika zibionka. Mbembe mteke teke. Nenda kulia vina ndabika zibionka. Buso kamu gidi.
12: Yuri kari yao. Neno ino mwiki. Chukoro aje.
11: Eti bacheta. Kwa shibino. Buso kamu gidi.
13: Tujidi.
11: Nibu otairamu za tibi ingasa.
0: Kumero jabu zibwa.
11: Tigwe soso kusula. Obo kubisa. Miaka denko si mpolo gula mweno. Bwemba msao. Ama fuile wa amala.
13: Obo la mwo woli mbucho se.
11: Nise chikiri obo la mwo mzibu. Era anatu areki apa kino. Nendo jenganga onda simula bugolo. Kuwati omusado yo nize chikiri obula mbuka langa fai mbende sabiru njibyele kubanga kapi getu wana mani ni gani ye
13: nize maganda Ismaili
11: nani wanji
13: pola
11: yari alasi yo kutani owa district Bugweri okubwa mwaka kumi hibiri ya binamlala paka hibiri ya binamukaga lumba
13: oyoni Shafiki Muziransa
11: bakuwe
13: meyanji za Isewa
11: nga mkubambu kodi imbo zape karanga tutanse kubu utabubwa akagovu kakano buso geno ebele ni bachaba zinga lukunkumuli eranga batoke na kubachaba zinga awazimja buso geno eino toi nza kutumia maiso kiaba zinga kubaitanga endwe waku mulochi tibwe kiri
13: ye Isewo
11: aye ngabu eri engombo eyo mutonzi itonda akisera katuka waba ngovambula mwesi munobugomera abanje
13: Isebo
11: bacha bazinga tibafwa baisa mukono nkomero mwezi ogwo mwako ogwo kya bazinga gwe kizamu omukono oyo endo wakumloje
0: lumba neseka
11: mwezi
13: gwali gwa mwenda
11: bakuwe
13: neyangiza Isebo
11: abalira abali kuidukira
0: atwa wa milimi
11: one for zinku la mwisaku oli ku YouTube Joshua phone repairs kwa mtaka kwa YouTube na abandi mwana mbabwe nani kuengemye
14: oli ya msoke
11: munumba muno muli mu musado mukorowo akulire byo kubada munsi yona yona Uganda
1: Mwami Paulo wa Jopa Kampentwe akabye mirimo wanoniwale eranga sokatu iname ebintu bino taisanga mukono kubanga wagiro bacha bazinga bwenkula nenda kubanga ye isebo
14: wanji
1: nani wanji
14: abairobozi
1: lumba
14: ya mvudu muko ino
1: mukole
15: muze muchogulini
14: umuzi muchoguli kwogo
1: tukai tukabona watu libona
15: tukali mundu
14: ana tukai tukabona
1: ogwa fine ogwe gulini alitame ebona mwide ni ambulance munde re ambulance nenda kuzilisa ku muntu akala ati papa tegeri aha ogoma kangu mazi December sat.
14: Odi bali mpayanga.
1: Baja kuba bana. Bana. Basa to bali kufa mlala alama. Aje to aleki hapa. Ani alasi owa alase yo kutano. Owa district etuli yano kila lampindi iganga.
14: Iganga.
1: Walikubuzazi
14: diramu kwa kabuza ko.
1: Hey!
15: Matengeta.
1: Ani alasi owa alase yo kutano. Mu district iganga.
14: Oyo ni mwami kalulu
1: Nteba
14: Nteba
15: Kamu ingira mleke
14: Kalulu
1: Ani amulonda
14: Obuzibu baile Timutu waile kusupese umula
1: Kale
15: Sabiru
14: Amasakene
1: Mwami
15: Swabiru
1: Kalulu Isabiri Muhando Mkulamu isaku Lata Bwendi kuidai ganga ngambi tao kujebu wona Ndagi maku mubiabif Oka ine kibuzo kilala
14: Esewo
1: Meni ofune kubuwereso
14: Bega zira buwereso na ire
1: Wuli sabu kalam tena kumpa pia vwani mvwa ako tikvote neze ngutumie
14: yesebo
15: makole
1: amasabu gabu dagali wanje
14: wanje
1: amasabu gabu dagali
14: yesebo
1: gaide nga kyusibwa okuva walo gaira gale wanje
14: yesebo
1: omukuzi adedivira ko kuva gali okwizibwa galibuti
14: yesebo
1: Gama la gaki usibwa olwente kateka eri mu bintu ebyo. Gasemba yo kukisibwa mwaka ki? Ba mwaka.
14: Omwaka gwa lukumirunana.
1: Banange bomona kwa mulevu kunole tambu zenu.
14: Wo wo wo wo.
16: Olusu gandiko. Gandiko. Guno. Mudenene
17: Wulirandiko Nobuomi wolusoga Murusoga ndiko
1: Nendo kula musaku Abasomi bachile da SS Ebu yendeyo Yenari muoni erevo Mwekaza kubanga mubayo Bate kateke kinene Ndikudovia dovia bantu Baidaba zungabe nda kiapa Mwaka kwanku mbebele Ikumi namulala Muko
7: Wamji
1: Onani la ina yalo mko ine manga na mwo mukazi ebibewo kibiryo nibota muongera butiye oli mko olokuba anti bake bange bano vani ni shabani wabawa abachara abandi kubayamba ku emirimbo mu yafesi daibo tiba fumbo kandoza muko
7: wanji
14: nebyo
1: mumako gwa 2012 paka 2022 District bukweri tiyari ya wanti itayongezira alasi mpa erina erio muntu yalinga agiri mu mitambo
7: baba banonde
1: eh ole mala bamusa doyo lumbe lo atira gudu ole mala atira bana baba setting
15: ani amulonda bamuzize
1: eh bamwetanga mwami baka luwangula Muko
7: Wanji
1: Mumaka luku miranda chena nena Waliwa babe
15: Naliwa
1: Salomulido Busoga Yali nama sasa kwa wacha bazinga Ameka
7: Ikumi na irala
1: Bakuwe Obuta Busatu
7: Neyanziza
0: kale gema simu nige star ibiri mwenda musambu star ndala ash
4: Yena unenda kukobera ababali kwende mpi ye ni njinti ni gamu star ibiri mwenda musambu star ndala hash nzeni nzai danevi abakaire mwamiani
13: Maganda Ismail.
4: Okobi oli mwisechi.
13: Ndi mwise mususwa.
4: Ndi tuidye kumanagana, tuidye kutegera vika byabantu. Oli mwisechi?
13: Ndi mwise mususwa.
4: Mwise mususwa. Tujja kwogera ku baana imuli. Waba uliraku?
13: Naimuli.
4: Naimuli. Omuulirangaku?
13: Namuuliraku.
4: Oba muuliraku babbe aba mwana mwiga. Kodi gaba iseki?
13: Wabaise kitandwe.
4: Bakulonde
0: nani ya mlonda mumuzize
4: ninza akusu yangwa oinogo igate na aku inogo zangu kuzotia
0: ndosu ye
4: na imuli yaba mwiga gaba isekiruwe
13: tichugulilanga
4: aha mwene iwe ni iwe gwendiku
13: ndiku ulila
4: enku nye yaba iseikana kodi bageta batia
0: ikumba baisechi
13: ikana
4: Olwe sande duzi tuwa somesa kubaise ikana. Banu ni ya ibeba jeta batia.
0: Lalonde mulonde.
18: Opoloto londa.
4: Alikuwe panganga mbwa londa ina. Bajeta ansombi. Mwene yege mumuzi ndalo.
0: Ye isewo.
4: Iwali mwisechi.
0: Zinibu ise rubango uwe ndaza.
4: Uwe ndaza.
0: Ye isewo.
4: Owa wansochi.
0: Owa wansochi.
4: Aha. Na waigo wa muli laku.
0: Na waigo.
4: Hmm. Lina lya muntu.
0: Esebo.
4: Era aba mwana mugwala kodi aba mwinga abaise ki?
0: Abaise na waigo.
4: Bakulonde. Opolot. Oyaba mwinga abaise kirimira. Ompulira?
0: Yesebo.
4: Ndi kuwe kisemba yo mubika osibule ndweno obo osubira okwira. Tini bwachiri?
0: Okusiza kubyeni kubona.
4: Nene webuzo tyabale ku idenkyo. Kijaba kitia.
0: Olo tujja kuba ako.
4: Namalege nkuni. Wajiulira ko babbe.
0: No lisoka.
4: Zeti binge makwera jende ese.
0: No lisoka iseho.
4: Tukobere yabaiseki. Namalege.
0: Yabaise mulege.
4: Makaya. Opoloti. Wakobye irote ni wolonda. Wawulira ko abaise kiruyi. Abaise kiruyi ni bene nkuni eyo Mr. Poloti omukali joko
7: wampa
4: oba omwise seta
7: wampa
4: tija kubuza byabaise baseta ndi kwenda byabaise kisanda bevumaki
7: bevumaisanda
4: makaya eri alonda bevumanda za antono Mr. Poloti
7: wampa
4: Ndi kubisamu bwangu oti nazika mugali kwawe yeyo naye aloza ati anaira
7: takiri
4: namasere nivuma bana bayiwa baba iseki
7: baba ise muvu
4: mpirita kankuwe rusalama twakolebo
0: kale mpegano lokubanga twendo kulizaka abantu nga tukola communication etali one way shaba nakula kama simu abiri azatu abajopa batyame wale baganda bange ndi basaba ah Mwae mzei, ndi sababu ile mtiamire wano. Kumbali wano. Mzei wa jopa. Shaba ndakula ya bantu batubasa tubabuze kuchibali chitabu
13: yao. Kale pia 0 musambu ina mkaga ama 15 chinana na isatu asatu na isatu. 0 musambu ina mkaga ama 15 chinana na isatu asatu na isatu. Oba 0 musambu mkaga munana mkaga chinana mkaga na itano. Tukulize kumemari kabitu wa yungire yo munte kateka eyo na kuru wale ilo. Mkagwa.
0: Hello.
19: Halo baba.
0: Wanji kasolo.
19: Amai na nairobo ze kasolo na diokuwa na mo.
0: E radio li juhulila wakala mwoli.
19: Baba li juhulisa.
0: Bas. Buti. Li ndi zani sabana li jeta mbonero. Sabani. Bantu babiribu wankajopa. Ayogere kubukuba onuni kubamba maini sponsors wa programu eno. Ayatu endo kuwa mwoma inama.
13: Mkagwa.
0: Halo. Wanji sebo.
13: Yogeza kwa amani.
0: Tako hundi. Ala.
13: Full box.
0: Zeyo yamba ready set yenu. So solo kwe ulira bukalamu.
13: Hello. Mukuru. Hello.
3: Kale Shabani olokubanga ife twenze bakulira ku abantu babaitu ulira bakala moido okukola ekintu nga abantu bali kula kinuma ino.
13: Mm.
3: Ndi kwenda oyo olonse ibuno bukalamu no wajupa.
13: Ni wasembya yesebo.
3: Okumisa mukosa okuvawa. Wanji?
19: Ena
3: mutumba muli tulira bakalamu. Saba ili chonko kuba mutamba ali aina chavu kumpelele wakati ama yengu kwa hini ngeleje wakari na kuba ndia sirika echintu chukulachi na kupila kwa Mexi ee buti ndi kuenda kwa mewajupa nzendile kumba lime peka nuna yugira paka
13: abe kale msanga ili mzei
18: kale sewo
13: uwa ili mwente kateko jibwa ine abantu bali kutuyana la musa kubantu
18: hili yangu
13: ee
18: ni mazaka tuunda Lua baga na baifichirongo sini ni dada.
13: Yes.
18: Kwa kituswa ukufuwa.
13: Mm.
18: Na uli yama uli lago. Na muamani.
13: Mm. Mbele yali yabu mkenka ino.
18: Yali inangu. Elena kwa tunajia kuye chirongo sina mulambo laku.
13: Mm. Kwa wako la vulu ni mzei.
18: Yampa hile mbea jepita mungati inangu.
13: Mm.
18: Katunda yungu lakumu niga.
13: Mm.
18: Awana ni dada yena ni chana necho.
13: Mm.
18: Banda Paulo bega kwa mti paka pentu wa kishopu.
13: Yes.
18: Ebu wenge kiswa rodi. Maze iba nga ngamba uli ya programu ya no.
13: Mm.
18: Nga ensa nusa.
13: Wee wali kutuenda mzei.
18: Mwale na mzei yono. Omugwe na sanyi za ino.
13: Mzei kari.
18: Atu saantu ya kubati hati kaa londa.
13: Ya kati mpira kubange.
18: Nga londa. Tamalaku. Mzei yuwe wali kufuwa yu. Nemi ya kazi yu. Toba mbando tinabono balaga ulina mani.
13: Mm.
18: Tipi yangu.
13: Balaga ndi huku lune umani.
18: Umani ya. Jepa kapentu wa kisipu. Bala mwisa ino.
13: Mm.
18: Awala ulisa. Aba ulisa palo gula mweno.
13: Ulisa gandiko.
18: Ulisa gandiko.
13: Mm.
18: Awala ni wakusama wifa.
13: Abatu wagira.
18: Abatu wagira. Mwana bona mbatu sa kukube baza. Ule chinto tinecho.
13: Bili kutambula vitia.
18: Tivele bibi.
13: Mm.
18: Jopa. Misa nufino.
13: Yesebo.
18: Walo kubanga program jeta msente.
13: Erikukola bulunji.
18: Manja yaba jienda. Ujiulijisa. Ate yaba ngegisaba na batu ulinyo luso kuhulu enda.
13: Mm.
18: Nukulu tegera. Mwami mwami mwere. Mm. Ayena tuso kuhulu enda.
13: Mm.
18: Ya midamu.
13: Era yalita uwe mbele kusingada wamu.
18: Walo ajo pokuta mwe sente.
13: Ya msobo zei sokuida.
18: Ya msobo zei sokuida mwepo program otu neno.
13: Mm.
18: Era ajo pakulu waje chikini na gina chamani.
13: Yesebo.
18: Yetele abakuni.
13: Zei, kabiri yao kansoke ntekwa buka
18: leo mnima. Wana mbona baile mwanda wano, semu ulitu.
13: Mm, kanongero buka leo.
18: Mungu alikubona.
13: Isima mbori kwe komba. Iwa baa kukolaku, omunga nasi wa bulunji. Kwa
18: kukolaku. Ndiopa, kapetu wakisu wako.
13: Mm.
18: La bulunji. Eidi ngeba, ukutandi kwa mtandi kwa hiyo programu eno.
13: Zei, uwe bali kutuenda, utuenze ino.
18: Baba buwenge.
13: Mm.
18: Pairi iganga.
13: Mm.
18: Pairi iganga.
13: Yes.
18: Kwa hila chidera. Kale bitu nbinji.
13: Nga mubamu.
18: Matu wagira. Tula kubanga tunese nteni nji.
13: Ayu wa mwye kuenda.
18: Ayu na mwote magwa rusoga. Bantu petake rusoga ni chi.
13: Katonda mwote.
18: Bendo rusoga.
13: Mm.
18: Banja ba inese nte. Ayu nga tawachifu wako echo.
13: Achitu ufumuzei. Naba singa mchipu gamano.
18: Kato mwoyo mgavi. Kato bantu pa chidi.
13: Nti meme gaba gabe na gejanga.
18: Gejanga.
13: Mm.
18: Kale njo paka pentu waki suopo. Ele wala ni nsonge utine yupaka. Tuliko uwa program yulusoga.
13: Mzei, nga radio, nga ife, vene nte kateke, notu jikolamu, niwa kamava ife.
18: Yes,
13: tulibasa nufu. Nuhu kusima, wasuulu kubanga. Mwerekeleza, mzei, evi nitu vio tola wawa abantu banu.
18: Yes,
13: agemi ife choku, vio vio kusatu.
18: Yes,
13: evi nitu evi, yese, nte dibigula. Pona pajaba ageza kwa kubira muza.
18: Dozi zinali ni chulongo singa wade mundu wa jide.
13: Mm.
18: Kwa wana kuprogramu, kusonga ya jata jakuta uchi. Mwuru ndiguno.
13: Mm.
18: Yanko ba ati muna nzendwa jide, ayo wanda ido kumbo nabo na namba hili enti ya.
13: Mm.
18: Unumuri ya nafayinkana, umusa adinomo kazi.
13: Insula chikulu.
18: Insula chikulu ino.
13: Mm.
18: Takawa ati muna ndiku ntule jita anda, ngati inga cha kwini.
13: Choh, alamba rega ganenu
18: ga. Mwachiri, wase,
13: milio
18: ni vine chitundu.
13: Mutu waja kujana milio ni inga vile chitundu, aja kulambala ngavana.
18: Mkisenge.
13: Katonda wange.
18: Mirali naka yumba, kiemu yumba.
13: Amene inga.
18: Aja atunda wakini mendoza.
13: Kateke mteko mbukaru wano. Mutu waja kusuletu chava zinga.
20: aba abendo kasitiga moto necho baide kujopa babone ibiliyo
21: kuba alibona mamishaba ibiliyo twa komanti omukula ajja kwida mwe nayo gira chaje okola chi
15: chaje okukola
21: iwe mpaga no mukula bamulinga mukamwe
15: ate ina buyinza
21: nda mwe no kole chi aida
15: obonera awo
21: obonera awo buti mwe ne yestwire aidie asimye asibye mushibuka chaidina munonga alikwenda kubona
15: ente katekeriye tia
21: okulona nasubuza abantu ebitanda
15: vaida batunda
21: kutawuni mpaka anatabwa jaya ali ajja kuguza ebintu kubei raisi
20: abantu
21: abacho ogula mtawuni ngo ligula kuba abasubula yomukuru
20: abali enzo bana kuyenkola nga tebeli wange nga masomero
15: yes
20: baje ku twinko
15: junior school ane mutayi
20: emita ya abone ebiliwo
15: aha
20: baje ku buduba
15: Saint Margaret
21: mzee twa ino mukuru oyo yali bo era mwene ya
15: bana ni fotwa tike bintu evi
21: ah tiwati kai wolu mukuru wa wala
15: kiranga kwa ni fotwa tika ekitegeza ali kitundu tundu kuba
20: awo ndi kumasomero mje ku bank parent wa mzee bukai mje ku gatuludu wansere
15: okwa zemiri mwoza
20: babone bibade bya jopa ifana bitia tuta makanisa
15: mama kanisa masinzizo
20: kanisa yoyanya nili mu bwenge town council
15: eri mu kibade cho
20: baje babone babuze buze ndijo pa ekole fana bitia nga Saint Luke ebuwenge omega Christian Church prayer center kali kwa ngo na bitia chiri mambo yango mwili mwa bitia cha jopa
21: ah mzinzi natuka ona atiensi
22: akobere ne ntebe eriyo wa dada
20: aha
22: yona yakole
20: dada na fast ndikwa mulan tv ya muwendo mjopa efana nge ya yo mulange ya chabazinga
22: ole mukuru wange atenze ndi mutowe
20: wamute
22: kuba nebi
15: wamuta kumadala kakweli
20: nacho chenye yesebo njope kole biwa byangiri ninjino mbariki chipa ntiva mumuti tuchikola
15: mzee ebintu bino mtu ana kwida na sente da wala munu mlalo bo mtu asokuleta kwa katundu tundu kusinza iba mwikiza gaine
20: tulina kwa damia ningesa tu
15: etukozesa
20: solo kuida wagula kashi aye ngatiti munjino akula mchitolementi takuwa lisiti pakalo malayo olisi weda soko senda chitundu twakuwe chibadanga tuponobosi kwa kufana butia
15: yes
20: kwa malayo kuzesa mukuru gacho ntitia kasanga tibade chivuchira mbulunji kizira mbuzibona bona ivatu kuwa okosenga bodi ta sente mpola mpola sebo ndimo kule mitibi yange sebo
21: mzee sebo abivo no biyinzo butasobola kuwa ibikalamu
20: yes sebo
21: chembu za ko muntu aba kubire isimu naku ebifanani ebi ekintu kya bali kwenda aba katugiza kiwe ne ku internet nachi ku sobola okikola
20: sebo ekintu sana kutegera no byabya byankola
21: buti mzee sobola okusima ekiza wasimira ka babuliriza namba ye isimu
20: sebo zaba kusoma namba ya simu
15: jopa
20: yo ina makagayo
15: amatongole
20: tibya kuida makagayo tusengwike kwa jile wale tuneno mba kizimbe waguga
21: tire kuna bigambo
20: tujopa yako lukudolo lote chiso lodi ninu beka sazo kubani kuba kunene lukudolo chiso lodi namba ya simu ya jopa yo kuba kubukube ngati ya atisapu eri 0300
15: 0300
20: chinana
15: chinana
21: amakumi ana 0300 chinana
20: amakumi ana niwe ende kibadenga ukakasanga kuchendo lete uwa susula ngatusisa sota kusenda mafuta kuisime ife natokomoro kato lete pakawo ngosasula abende ndiji abende bitanda abende frame zi sideboard ntebe abya biliyo byara osantu lakoze kwa offer kwa Christmas season yeno
21: yes sir
20: ente bya ero tatu neriku dani mtu alichinana afune ente bya ero
21: sabani wankobo tulikwenda ero sofa pega mtu alichinana tayo kemitu ala 3 tayo kemitu ala 2 tayo 10 bajikole bajitusi tu wankobo lokubaiza muna
15: mzee yede choko
20: ente bya mzee yokwe uba jibatwa kubuko
21: malalo yo
20: dani mtu ala 5 ojira ndulo mukazi
21: mpega no iwona emera kwandule mukiye bana sabani bana ofune jepo maze
20: aise ayo bana sabani ayo ndo kwandula mukazi
15: ah mzee wamwe muleke ebyango bidi ni
22: yo
20: bana yo langa bza kula fanta
22: baba soko ikiri mzee yo poloti okobi yote mchala sabani ni nani
7: sabani ni Halima
22: ngoli kujo kwandula Halima ige sabani mwami jopa alisalao aliko bati ente benkala mujole twalira mwamyani opoloti
20: maliyo
22: yesebo
20: sebo sabani nguzo kujamuze isa jamuze
15: opoloti mzee bayo takuzabza kwa maidi
20: aide tumuwe furniture.
2: I do want the plot. Oh, you found
22: another Zenimudulis.

0: zane
1: cyo fitting iraba ngo yabwerere sebe daba party asebe ndabwa mwendo silikoni ubukuru nabwe ma ndigi baba je kubaga mwana ndabwa wambe abije kubako kujopa tandika amwezi kununga guna troko waku daba lese bintu ebyo sebo
0: we balina mze ira mu kunamba isimu eyo kubanga olisi ebintu bino omuntu akoba tida asobola kuba kumpe wa enda kubiranku buze byendi kwenda ekibuzo kyange ekiri lekisemba iyo mukola ko butando bwa abana abato
1: tukolo butando kuvira ku baby kibata baby coat baby coat akaba na abato ngabagere ngaka na ku mzee iyo iyo kana mwala we
0: kana kana bona
1: yabona ku TV yako
0: ninze mwana wange wa muwa pagano sabani omwana wo kusalugule kujjo kuvuteka teka ngabo ali onkobi obutanda toyira mukugula iwali olukuloze bitanda bipangire pangire ebitanda bikule
1: bitanda ngatibi jamu singisa bitanda biwangaze atanga bili modified nga bili design zenu nji
0: enu nji
1: tiwon kwandu kuna kitanda chifana ngi kitanda ido for the fashion ya kunolera bana bende ne bintu ebirunji bakaenda bintu ntu bya kusa mukolo kadibe ntebe kadibe ndiji kutanda budeka wabana wogere ku obo ye utukolanga nga 140 nobugazi 143 kata muidiri wakalabu njino kawa msaidiri wata kapa kamugeni
0: aye mzee jopa nga kugemia shabani ili ya ba nanga wa inaka vio omano yu ili wakata ndakepa taku wanongo omano yu wabamuli ni wawalampa wabawa wakula si wagema katava yu na agua na jaku uwa mkwano guange ngomwana we abuka bubuka mwata ndaya kwa wansi omano abuka bubuka kwa wansi na kumani shabani omano ono
1: mbana kutana kutu kola
2: mwana limo luta ishi
0: aha mwana wa shabani yoyo aina mwana abuka buka mkata ndaya gwa wanzi nangu wantipana ya yakoba ataja kuila yole mkula kata anda kalaka ndi kuwa wangu batipulika mkata anda chika cha kata ando kakola wakate kuwa na wangu mwana takola chini waba endo kubuka mwaba kwa mulati
1: etu kala kata anda nga mwana muto tukata kubugadi mwana ni waba nga wachedu atia taso wabuka na kafuamu
0: sabani ndoza chibuzo
1: chitusi wabanga mkulo ni sabani kutu katala kupati yabanga soku tambla ya vamu yale yale yero kinga mwene mwene yero kingira yu
0: ogwana
1: mwago tabani ogu
0: ogwa kukuru ogu kati omba abu
1: hiya
0: ayembe gano mse ira mungu nambe yesimu ya jopa
1: 0300
0: 0300
1: chinana na ibiri amakumi ana
0: enambe li 0300 chinana na ibiri chinana amakumi ana ya WhatsApp Ebiziro msambu muka gaisa tu. Ikumi na ibiri. Muka aga. Abiri na ina. Ziro msambu muka gaisa tu. Shaba ntaye microphone. Ziro msambu muka gaisa tu. Ikumi na ibiri. Muka aga. Abiri na ina. Masuro kwanga ofu na ebirunji. Ebi vote se kujopa au. Ale nini tubone embozi. Egua makenda. Shaba nena tukole. Dada sula. Ndikwenda omuntu okukupaluka bukalamu nga kukola ebite.
2: Yina byana byamba iwe.
1: Parano.
0: Embe
1: mpa kujopa.
0: Yesebo.
1: Staff ya jopa entumie.
0: Sabani manena ku yempeka ni bibi ebi na bweno.
2: Ndi waino.
0: Ndani kuza.
2: Era ndi kutegere nsonga dino. Era ndino chigemagani ya bulungi.
1: Staff ya jopa entumie.
2: Oti mzeyi.
1: Eba kunga buliza program eno ya ndo ino.
2: Ngo tubenda ino fena.
1: Be kola mu chi be kola mu mulimo.
2: Yesebo.
1: Bakwande tsikena kana chino.
2: Hawa wa
1: Mulio mu.
2: Linda kansoka nguwe kwenga lumzee. Kansoka nguwe kwenga lume mali katoni.
1: Ya kanji. Kanji nyo mulangira. Mwana wono bwana akola chi.
2: Ya mukopi. Chusa muli mzee katoni mwe mali. Mukopi tikandike myo mukopi. Mulangira uno wano. Ye mundi wa bulido nganze.
0: Segano ndino kwebaza on behalf of you. Mruzungu ochale masabani.
2: Ani.
0: Andi bituluzo nje okogera. Ni context nje okuchokuroogera. Tweda lusobola.
2: Andi tokobo dye chale match. Sho sa toko tedeze chigambe chimwe
0: okay.
2: Mali.
0: Na isa no ringi twenda kwebaza abajopa carpet workshop. Abandi kuba many sponsors awa program oluso gandi ko guno mudenene. Season yene ya oyogo yokubiri. Sabani tukole. Ibiri abina mukaga ni season yokubiri. Mzee oluso gandi ko luno nugujabo mukuzo gusoka okubanga tegeke ekivulu kulia atino gujoba gusemba yo kutegeka ekivulu ekyo luso gandiko nga kyonga kya luso gandiko
2: nga tibugembe
0: omukuzo ogwirako oluso gandiko nolo lukulira tujja kuweranga mu kisaawe mugembe
2: chabe ero kiji ekimuse
0: so chabazinga empologoma
2: chabe
0: yatukoba so program yenu yoluso gandiko eda kubange bone banga abantu banji tiba katundu kala ketu kujamu babonda obatu edaja luka obatu edaja kaliro obatu edaja kamuli twenda abantu besolokezenga bugembe nechivulu cha redi yeno katonda wanaba ikiza chidaku weranga mchivulu tuenze chikobera bauliza ni mwene saponso chitimane omuku zoguli kuilaku chidaku weranga bugembe tujua gabile bintu ya ifera tudaku wanaga buwe nebuwa kuncho kubu uzabantu na ifeto yogololeda
1: yes
0: sir ra nse mkusimye msengu wakue enkabi
1: nusa mfolwe chindo chinecheo na chindi nebaza ino redi yeno kutu kilize nsonga ya nabilie
2: ila kumuzida bulunji nsonga nkuluino
1: nabili ye
2: jeni
1: ya wangulomu akogo
2: aitaka
1: aitaka cha itaka aba ili nganga tofa wangi muna ni mweni mwena kama mwena songa jikime chini
2: watibi company ya vintu wabiko la mungiri ya nda ulo
1: ya mtu
2: utopo tuwe kudi inga na mtu mulala
1: wakula bugule fwabi ya mamu ima kachiko nafunia ama ulire niti nabili ya kuli itaka
2: yes
1: ayembe ngutu ya sana chindi ajo wangula omulu ndiguno tukula mkula omulu mulala
2: kukitu genda gaita nabili ya
1: no wapani mzee yani
2: olichi kwa poloti mzee jopa tusirigiria mzee
0: jopa sabani
2: wanji
0: buwetu baba likuogera nku mzee yo poloti kwa wangoti muko
2: mkwari ya ndi mzee yo poloti kina chitiko yisinga yo
0: kina
2: cha mzee
0: mkwari ya mzee
1: mchiri ya singa ya kubwa ni za ku nchukolo mkulo mkulo ndigutia abalu zanti nabili tiafu na itaka bona bigambo collective bikomao tubenga tukole chindo ngati mwachimu omuyendo endoza yange tubena kutesa
0: saban background
1: agemaga nensonge iyo mutuse usaba kwango ku sebo
0: kali tuyanza sebo shaban nikwenda ogemaga nimze jopa a mse yono yena yenze ala mse
1: uyu mtu aloyina tunda kayake ebintu
0: aya
1: azabulunji bigambo
0: okay
1: ata uliranga lidi akakanje mbere ku lidi fana
0: dada
2: Chovu bana zinsi mje na kanti muna buli otufuna kuku abantu abayaka baida ne mikisa.
1: Yes sir.
2: Ato mugeni yeye na chavu ida buli ida. Embe ya testi gani hichi? Nendale yuo. Era nzembe rimugezi. Kali tuliba mukisa tuliba kambi muzi yuo bali kutuenda. Mwe bali kubangolo nda wa ifeto asoku banga tambuli wala munte kateko dine yoni febani. Ato nzizi nebi angenja kuirera kuba idibulunji.
1: Kulinze.
2: Kwa hidi mulu unji chona chikoleti?
1: Chwe.
2: Chona chwe. Mimi ya bando meibani. Mwoto soke tupaleke. Ndoza tulijamu kalulu.
1: Yes sir.
2: Katinga tujamu kalulu. Aba bise kuona kuru wa lero. Mzei Opolot Ismail. Ofu ni obo niobe maku miyabiri na buna. Musoke Joseph obo nerewi kuminabusatu. Maganda Ismail obo nerewi kumi. Kati kitegeza mwe bali kuida mwe bali kuenda busoga mwe bali kuenda lusoga kati yechenda ule chiruo nabakobi abantu ayikumi bibe bibinda ikumi nga tuenda kutwasoka twafuna muntu omulala abakulembe uli kibinja ebinja bitwe bidya nga byemereere abaye byayemere okusinze mwakola ndego swaliki ya kulembere kibinja kya soka nakatuba mwa city ya kulembere kyo kubiri nyago andrew ya kulembere kyo kusatu Echo kuna cha kulemberwa mwana muwala mwesi gwadoli ni echo kutanu cha kulemberwa Rubanga Joshua echo mukaga cha kulemberwa Mukisa Joshua echo musanvu cha kulemberwa mwami Isabirie Ibrahim echo munana cha echo mukaga cha kulemberwa mwami Rwadagada Shafik echo chabe cha musanvu echo munana cha kulemberwa mwami Isabirie Ibrahim echo mwenda cha kulemberwa mwami Byachika Livingston echo 10 Chakulemberwa mwami Opolot Ismail na basubu kubanga babitawo mutekatekeyo kati abayi kumi babitawo mulundi kutya buti bale tuli abantu abatanu kwa twaka ndija kwa batukwenda bantu 10 namukaga kwa bantu amakumiya 3 buti abantu abatanu mubibinja bina 10 twalonzenga abafuni obonere mu kifwe kyo kubiri kyo kubiri mu bantu kitegeza anti asinzo ko bulungi mubo kubaire ku kibugumo isa Ya funi hobo na ipu na munana. Mchibinja chia hapa iremu. Echo munana. Omu haba ire wa musali za isinde. Ata idie muhaba muisabile Ibrahim. Ya chua ngeno hobo na maku miyabire. Oni ya funa ipu na munana. Chitegeza. Oya wabiseo. Tuwaba muni mwami zungu umali. Hobo na maku miyabire na musamvu. Ayi mwasiti ya musinganga alina asatu. Oye na wako zechi. Aba alikuwa baba tanu. Aba babiri. Tuwaba muni mwami mavio timose. Hobo na iku minabusatu. Iku minamukaga. Mami mavyo timo saiki minamukaga. Ya chisinga ni swali kinobo na hiku na munana. Chitegeza. Ababasatu. Owokuna tuwaba ni mwami maziranya pito obo na hiku minamuenda. Ya chisinga. Yali ni Rubanga. Joshua nobo nero. Makumi ya vina munana. Ya yongera kwabo. aba ni mwami na yabu William nobonereye na ikunemeka na mukaga na aba abantu abatanu kati twa country omuwalana singo ko lubulunji mubawala tujja kumubisawo abe we ikunemeka no mukaga idukira balaba balaba binaka tupa mwa city ni mwesi gadolini babe bakulembere bibinja kitegeza anti nanango Florence aba abisewe idaiga itakubano abantu ikunemeka na mukaga akaruka tuli jokulonda kajja kuleta abantu babiri babiri mu studio au na bajotu wabantu wa munana tegeze na kumunana tunaba tumazofu na wabantu wa meka munana mjafuida babiri omulala abiteku omulala afweku omulala abiteku omulala afweku aba wabantu wa munana betujotu lako wabana kabiri imu wabantu wa munana tujakuwe tele na kuina mwena mtu wabana tufune betu janapo kuunte kateke yaka malidizo abana buli atuka mchisawe muwanguzi omuga igabo CEO ajopa abayirigano akubi aliku waidiro olamba aliku wa ekitando lamba alenga kabaka ate bibi byogerera tibya peregese so munte kategori neyo ndija kubanga mbatu alamu kalulu dada wandidi wati amawano wandidi wati amawano twasoko kubanga tulyambaga na bulunji aba jaku tulyamba kumuchi mukalulu memale fanta jatu azika ku kwedachi kantono dite ku dachi kado sima busime tulonde wakalulu kano abantu solo kubanga batwala mu ndongo lerulwa lwanso gati nawo busa gatusete iyo omuno solo kubanga kunyoka tujja kulonda abantu babiri babiri ndoboza obulu buno tubukole tutya mbusi ndikaba na abo balonde aha kati kati yo mumbedo ja kusembera mwide mulondo obululu aye wo yinzo okumalizanga olonde mwino mugumu bakadi isi moyo ne yanonde ite
3: tiringeyo
2: so lingeyo tidi beti buzinge buzinge mbetu wedi afundika vufundika ye kanzinge kanzinge abachironda mukiti ati twidia ye banangi danange banange ya katuzinge ni homu nama na muna changa bisa ni homu nama na muna akalachi agwaku na akalachi na agwaku tabi wale wabuzivo agwaku na agwaku nda kuru wale no echi chona chisovulo kubanga chiwa banange tulija mukalulu kalulu chikuyamba kusigala ngoli ko tegero jatandikira kwani ola ko lwencho oyinzo kolo otonga niwoli nakukerao nga ngo poloti nali kuirencho oja kugo bigi Thank you.

0: bana baba musawo ebulange. Musawo ko bote ebulanga.
1: Omaro sala.
0: Eh banange peshi yaguze tebo. Yake nze tebo ni jaji sasula kumpula mpula. Ero okuna ndi chazo wana abe mbibe. Aida abe mbibe. So big up myself.
1: Emunge yobubi. Abalunji sana kabaka kumbe mbaka.
0: Akama kawaleza kumama ya mwana abe